0: haveri. Whakamo ui mai mea whaitaaka pau mo whanongo mai haveri. O kai ke mo asi mai. Haveri?
1: Wow.
0: Io, o kai ke mo asi, koia, ko mo toki asi mai ena. Kako mo whenga ke mo ki wa aofi ke mo asi.
1: Good.
0: Sai vero, de wey, de wey
1: horobe
0: le tobu. Koia ke tu hinga ke mo ki va. Sai de da. Mo mat. Io kuo mama o.
1: Stoia.
0: Io.
1: Koia.
0: Ka sai, sai ia ke tau ka mata. O kuo ngo be haviri, eh?
1: Malo.
0: Io, io koia.
1: Mo io
0: lei io mo kamata mai malo
1: malo te vita porque ngava be fata bu kamata ke polo kalaman ni mo saren ni o ta kon be ta bu mo ya fa tu lo to o da ga ta ni mo ngahi abi tu bu a ho wei ki o lo kol mo tu ta ke ma fo fo ato polo kalama ai kainga at a dea roa. Ki mu ia te vita kua whamalo at ke te koe pia pehe ki he leti o nima tau taha e whainga maari o ma ki mautolu. Hange koe ana tau ngata he prokalama ko o si, tau fiefia fo ke mao e taha o tau punake iloa o loto kolomotua, ko mo sesta funa. Ko kai sola ha taha ia he kau punake ke tangatan. Mwetare ni ti kufa kolo agia he otua. He otua. Wefa o ngahi hiva ika ingarra be ngahi hiva kakala. Kwa ngahi hiva fokalotu o talanoa. Ki historia mo talanoa merie ki he kolo ko kolo motu a mo toka kotoa. He kai te uto he fokalo oloa te vita. Ukole hente mo sese, mo sese. Komore more. Ihe taimi kautau ki kau ha hava hahiva bea mohono vasi. Tarua veme hono kamata hano fakuka ui o fono maa palo.
2: Malo, malo abito aviri, malo abito te itamaka. Kama aue, ke utu. Kwa peke ta anu atu pe aviri a e fonga natula e fauhiva. O kuua. Kwe mea e taha kua fau kua gunofo o fakauka ui. Kako fō marewa e taha, koe mea e uha.
0: Haveri.

0: haha mea sii. Te mawala lala I he si askoeni. Tuwe mua e ke keisi e whanongoa o kakai. Ke hoko. Anga he polokalama o whaiu. Ko moia kene langa hake mau mo ui. A te whakatupulaki ia te mau tolu e mo ui. Whaikatoni. Mo ui le rei. Te mawase ai. Ne he kogi. Toa e le rei te mea Fiona. Ko mau monu ia ngāia. No tu e mau whai o apeo alo ko si suka aisko ko e mau whai mo ui. Amen.
1: Malau pito e Mose. E kamata le rei e programa e ahoni kamata ke tau lotu. Teke ta hoko atu e Mose ko ilo ko whanongo mai e kau sotio tuko tau pe ngai tapake ke pe o mamani. O kore ke hake ke kamata ngā ke ke hanga bua o tuku mai ho pui pui tua. Whanongo ki ai e whahinga fōu I kai ke tau ilo ai whi tūna ka kau hukeni e le te vita pia mui kau whanongo e tangata ku ilo pehe sotia kotoa. O ngā koe ne I he he kuata whai I siu ho mau ngahi wala. Ka whainga koe kai ke nau ilo I koe ka kātako tuku mai ho pui pui tua ka taho koe. Malo.
0: Whamalo atu o ne vera. Te kai ke whakakato e whatomia ki e ngā me au kuke tau kanga ki ai. Whaskai pe he ofa ta moe tau hea o tua ku whai. Ka hange koe lotu ku whai kone o mea mo ui o tau inasi ai. Ko tau whawhetai anga ia I e halaponoma. A ko whamoremore atu. Nevela ko hui ko e whiawhini. A kai soki ai ha teu te ui e ki e whiawhini. Ka leongo e whatu pake. Teu tupe ke taria e whatongia. Ko e whamore more pe ka tu hui mua ke uat pe mua e ai waki ho fe ui ki ui ko e pui pui tua o e matuani ange pe koi au mo me ai pe a kukore pe a e ngā hi whakatapunga ke ke po whai pe me I he kamataanga o re te on whamore more tu pe mua ke hufanga tuai Aina taa ke uwhaka kato atu. Ae whatongia o e whiafi koeni. Ame koe o kumbo mea I ko hoku ingoa ko te vita ngai Mose. Pena ngā hoi a pia uia I e so tia ko Mose. Nā ko hui e aho nima o me. E tahi wa fitu walu ke tau malu fonua e nea fio. Pea ne omia I hoku fika whakangā ue ko e fika tolu noa ono tolu. Tolu nge au mā ono tolu. Pea ko I rikuluti ko ni ngā ku I ai I me I e tāhiwa fitu walu ko I rikuluti a hono ua tolu e tau malu sonua e ne afio. Na sa ia ia e whanonga ta moe ako I e apsoti ako kentari ai. Ia e maua e ngai whainga maari e ke e whola wako. Ma I New Zealand, Australia.
2: Mose, kataki o rea mai pe ke vave Mose, ko uhi ko taimi ko te e a mea ho whakalongo longo, Malo.
0: Malo. Pe a lava e fatu mea na ku wafi ki e tautahi. Pe a na ku ngawe e tautahi. Pe ko nei viko ya tonga. Na ku I he kāde a ene afio. Pea nā kuhoko ai koe tāpe I e ngāhi. Kauwhai āko. e tatau pe e kemitari ai, e mo e tau tahai, e pe foki e kate. Hoko mai ai o hoko ngā oe i e stoa e tau malu sonua, i e ngā tau lahi. Pe a ngā hoko ngā oe i babau. Ko e me mipa o e sotia ko ia babau. E au toi hoko fuki ai toi ui au keu hoko ko uaki radio bleita ia a e loea nei afu ki Australia i e tāhi wawalu hiwa. E au toki malolo i e tau afe. Kutui pe maro ko tari atu ko uafe ui anewela. E a whaa more more pe i hangeo kuanga tuai e kufua matala kau kou mbafana. Kui ko hawhae ngā tai ko om. Ke whae a manaku merie mo atara noa. Ke tau maru fonu hae ne a whio. Maro.
1: Yo, maro apito e te wita ku e mose ko whafofa apito apito e whanau atu ki e pui pui tua o e feituna. Ku lahi apito ngai whaenga maari e nā ke mau e pot ngā ue pako ilo ko e toko ne leia ki e ngā ue a e feituna o ke hoko ko e tātu whalala anga ki e ngā ue a e pot ngā ue pia ke hiki mi whonua mai ki whonuani o lawe i pe o ku aonga i teu tangata nei whai e tau malu whonua e nea fio ki a te koe o ke unu mai moia ki e whonua muri ko e nie kumi mo i e whaamiri ka kou ilo o ki ai a e toko ni lahi a e tau kei ko ia ki e langa ngā ue ko e whai i e whenga i ke tuu a association i koini a e sotia i pia mei Christchurch. Te lawa ke ki whakatara no mai he tawhaki ko ia e Mosefa Mori Mori.
0: Mara o bita. Ko ngau tuu at whoki mei he ni te kai whoki whoa tuu. Ha mau ki tā kanga o hame ko ki mautoro koe nai o kalani. Ai kau sotia tutuku i he ni. Te anea i pe whakakaukau ki ai. Ne ai pe whakatara noa ko uhi matui ko whaife tau fo ki au ko e sau te atu tuku moia. Pena as whai pe whetu taki ki ai ko uhi ko e ngā e katongia. Aina ku mou whesia i o galani nā. Nā ta tau nai. Ta mo ki mautolo e. Pena ne om so a whi e maari e whaife kauni. Ae kore nai whai. Pane mā po ope mā whanki mea o fōtū tū hen. A ten tō ki si o lewa ki ai. Pane tō ki hoko atu eni whono ngā ki en lakanga fō upo u ia ki ai. Maro.
1: Hio, maro obito e Mose. Nego ku kou whaambe kou ilo ku whanongo mai a Sione Lopeti. Koe tāpukia kau. Ai kau tangata koe kau pioneer ai hono kotu o e mea ni ilo tau kala nini pia ku ui ke hoko koe whaifikau i e shastonga shastonga ku kai ke ufu whapapau i e mose pe koe tonga hau eiki pe koe tau atai na ka kuni hoko koe whaifikau o mo wā aufi au pito pe nā hange koe tatara noa o swaiho mo tatara noa ko ilo e koe koe kau lelei mo e visione mo whai e hoko o moonia kai koe ia me foki e mose. O lo veiko taha ngai whainga Māori e o e tau whanau pia mei tonga na ulawa mei ki apsotia koe na iho mou whei tuu. Tara no mai ange ke ngahi tokoni mou whai ko ilo ku mou whi ngawe aki. Hage koe lotu na usi omi o mau lotu hena. Nā moha konga mea kai pia nā moha ki tokoni whai mou tolu whai ka nau tolu ku. Ke tara no mai mua he tawhaki ko ia e Mose kwa mole mole.
0: Maro. Ko e tūma koe ni ki whanau bua mga mei tonga koe ni ki apsootia koe ni i Whitechase ni i Blenheim oku mautokanga ki ai ki e nau o mai pea oku mauwhe vahe vahe aki oku ikai ko au pe oku ai pepea moe ki kautangata i e whungalaka oku mau i ai. Nau whainga Māori e pēku nau o uta mai. Mau whai kāwa. Pea whakafoki. Pea kuia i pē tai metaha o ku... O mai pēko e kau ako. nau tangtaha siofaki ki e nau te wake foki nau whe maha nau ki tokoni ki e funga waka kou nau kau ki ai tonga. Pea koni au ku whakafo ofaka ki mautolu heni koe nau toi awhi atu o kau ono pou pou. E kune mei kwa matake ki kai mai e ngahi iwhi e ngahi si asikoni ki heni. Pea ku uompe ka tangata o nga uope ki o nga wahi funga waka o whai ai e nga u tokoni ke e ngahi iwhi koi ha. Maro.
1: Io malo pito e mo se ai ta no fa fo fa ba i lo ku o ko fa ko lo ki ta u ko bibliti be mo ta u ai family a ku ai ha fe tu e fa ai e u nga to ai si ta u fa na u ka ta fito ke na obi pe me to nga pe pe fo ke ai ko bi mi ko fa to ki ala ki pe ia pe ta u association ni tu he ta mi ni ko no kari ka fo la u pe me to nga pe pe ki ka mo ta u ka u so ti tu ku pe la u la ba me fa to nga o fai e whaweo hi e whaitoni. Ka koe winga koe whainga Māori e koe ni tuku mai te wita ko ilo koe vē ta miniti e tātaha e koe pina mi te hon full. O kou lawe i, ka mou lawe i foki e mō se o ku ia te koe hake ko o ko taurama ane nai o ku ia te koe ai whai whikausea o i meto tisi. Mō whi ngā oe aki pa koe sōti e tuku foki. Pea ko ilo e au e ngāri ulaki whainga Māori ange ki mautolu ki ha sio ke kaha u. Whainga Māori e hawhitu o ke whaikai e tānaki e tau kau sōti atu tuku. Nā kō ilo i kō kake kō kulawa atu ki tānei tini, o ku sio hake kōwe ni malere bea mōtoro ki tānei tini, ka ume o maru. Kā ku hake whai māwha nāngi ho mōwhi alu aki mā māo a mōtoro. He a mōtoro koe ni mau nofo pē vā awhi he ni ka hake e ku kaike fē whaue ai anga e whawheo ki. Ake anga e kukiwa kai ka mou tolu wai kau so dia hena na ki tau laki moia wai me tama ofisa ai mori tika wai tama e taha ngalo iau hana hi ngwa araka nao ka kukiwa anga na tala noa ku e tuu ke ka au e hoko ho mou whawhi ohi kou ilo e hanga e pai kau se ao fo tutu le rei ki mua peto ki foki mei tau fo ou o ki tō tō lahi kau so dia tutuku iho mou feitu u pe ku ke ilo ki ai pe ku anga ho mou nofo ko fu e ria lah me Christchurch ki tanei tini ko o Maru ka koe anga koe whanau e ta anoa koe kau ta maa ko mou whawheo hi o ku maa whana o pito pe tai mia o ku whai aha me ae
0: Maro io o ne vera o ku hoko fuke whiho hi anga i mkawa ko hame e ke whai ae whan se tauraki anga i loa i gamoi i ngoa i loa mo fei tu ha me ia me tong ta i loa pina en nga ue e potu nga ue pina nga ue e potu nga ue ta o ku whakalata pe he ayanga e mau feo hui pe o ku hange o ngari whakalata a e mau feo hui ke anga o whakatala noa ka kohono hui nga o ku nei nei mau toki fe tau raki e o si atu ha mahina e ua pe tolu ko mau whetauraki, mau taranoa, pe ane u whakalata ai e mau. Mo e taranoa veo ku whai ko e taranoa langa hake hanga aue, e aonga ki e whanonga. Maro.
1: Io maro a pito e mo se koe ngahi mea le leia pito pia ke whanonga ka ko wha maro a te whai maari e ko ke omi. Hau ke tawhi ngāwe a ke ku mahu inga peke mā ua atu pia fua malo ke rei pio e nā fua atā e whaika Māori koe ni. Ko ngā ke kau mai ai e polokalamani pia whanongo mai ai e kau sotia i ho mou eria. Ke whinga ke to e wāo fiange a mou ngāwe ke kaha u pia nau fie fia mou kau ke lau. Ko e tūwha koe ni na hanga i te wita maka a whao e fo i polokalamani. Ke mau wā watu ke ngai sō te tuko toa pe pak whoroa e maka e takai mo te itamaka ki Amerika. Ngā tape ia Seria mo Hawaii, ka pehe ki hange ko Tonga. Ke maki takai e ngahi otmotu o Tonga, pe pehe ki ngai whorua koe. Ka ke mau mau koe e ahoni whawhiwhia lahi au pito. Ko ngā koe, ke ngā le te mau tolu o lawa mai peke ngahi whawai whanua e metotisi pehe ki a tawake manu e whaikausea. Oku mō lawa ange peke o tau pare pare, pia koe fiafia lahi a Palestini, peke sekretari, pia moe angi, moe whanau tutoku a e lea fio i he fonuan, mea mei o holanini, ke mau taritari fiafia ki moua. Koe ako whamalo atuai, koe ngā koe tau taimi, pia koe mau ofalahi atu ke teke moutolu, teke tau ke te feu whaosi, o whamu peke whanonga mai e kausau tia tuko tau pei loto o kalani i he ahoni, he tau polokalama koe ni. Oku o mai a e kore pia mei he Palestini o e tau kalapu, ke mou lava hipo ke tau peisi e e fia fin. Koe ngā wholoa e tau ki mātu ke tau whaiha tau tā noa koe sio ki he tau ngā ue ke kahau. O ilo nai lere pe peisi ua, nai ki wholoa e tau hiki me peisi ua ki, nai ki wholoa e tau nofo he peisi ua. I lere mai e ngai whai aho, o e tau taloi lere kātonga e tau tāwalu mo e hoko hoko mai e me ngai peftei e kau sotia. Ka koe honi te tau foki apsiasi. Koe ngā ke mō mai kai ke palu ha tau kawa, tau tok tā tā noa ai e poni e ngai ngā ue tau hanganake atu ke kā u. Ma koe koe me foki mō se koe ngai association lene hange koe Pacific Vision mau whi ngā ue akwa tāpe. Koe ngā koe sio ke halelei, koe ngā ue ni ke kā u ke mau whi ngā, kai pe tuku e mau whi ngā. Ka kumau nofu atu peo o whakao ngongo atu, kou ilo koe roi more lahia kia te koe pia moe kā i ngā pia mi graduate. Am na ke hiki mai ai fai fikau a tawake tawake man pe a koe tū koe ni ia he tai mimi koe sio koe Palestini mo mea koe toi tari e nau tolu hato koni hato e kakai mei tuka nau nofe na toho tari hatu ke hawe fai fikau ka e alofi e baka e so tia i New Zealand pe koe ke mau fatatari ke hau ki Februari ke hau o tangata. Ya go wi lo ve na e ke ma pol kalama ho ni ka ko pol kalama ko ni me to tisi ko ya ko pol kalama ho ko te ma u pol kalama to ai be mo e ta dai fe fiskau i e ta u e ta u so dia ki tuku i e ta pol kalama ka to mi di teni ma ko ni e ti mo se o ko la ve o fa ma lo a tu o tari a fa fa tu pa ke ko ni ko nga ko e kakai na te te ke pol kalama ni na kai ke koe toki poaki mai pe, toki tala mai pe, koe ke nau lava mai. Reo o ia, kou whaka mālo atu, toi pe tami te whaka, koe ni lava lelei pe tau polo kala māk, whawhia fia, ma whanong atu, pe mei loto okalanini, ke ngā aue, ke whai, pe mei hena, no tali tari, o tau, e tau kau, tau whanau, pe mei tong, pe koe koe ia pe foki, pe amoe, kakai koto a pehena, koe ngā, koe tuunga, koe se tuata, i he siasi. Kou kou lawei pe, hange ko o tānoa i ho lawa mai koe tāwene taha tonu. Koe ke wamanake e whalala fuoloa pehe kakai ka sotia. Ka koe uilo ko ke sai ko ma wahe o alu atu ki utaki. Na e lawa ke ke whaosi mai aki ho tānoa ki he ui kua whai e ho tua ma au. Koe mau fie fia kua uha sotia ke ka ngāwe taki lotu koe koe hage koe moutolu koe ni kua ui ke ngāwe whase e tuata koe kau whai fikau. Me koe tok fufua tangata koe i he kau whanofo ko ia ko mau whalala anga me hange koe lau koe tau ene tātolu. E lava ke e whamatala o tuku mai ange hatala noa ki ai e mose na aonga ki he tau whanau koe ni oku mui ake atu na mui mui ake i he lotu. Malo.
0: Malo ne vela. Mai no pega te au ku nou nou e tai ni. Pe a te tuku atu pe a e konga simpe i e anga e a e sonoa mai. Kou o kou fie tala noa ki he ki he kamata anga e ku hu i he taumalu i sonoa. Pe a e kua tala noa kua ane naina ku i e ao ne mao me e tahi wa fitu alu ki he rikuluti ko i a honoa tolu. Pea, ko okea nea o kou whakatoka ngai. I he ku osi mai koia me he potu ngā ue. E kai te whanonga o hamea koe politiki. I he taumaru i whanua. E ko mau wā konekina. O mau tolu ia i he mauri kuluti. Na e koe a konekina ki mau tolu. Na e whate fito ke mau tuu i e toto nua, pae tuu i loto maari. o ua te maukau ki a tawhaki. Ko e ako neki nei o mautolu i he sipu walo. E a nea un te mga e whae no hino. Pa kou kei tauhi mai e au. Pe a he lolo a koi a ku tauhi mai a e whae inga a whakakaukau pa mo e ako neki na nai whae i he kentari ai. O ua umai ai ki he tūunga koe ni kou viai he taimini. E a koe mea koe kou fie fie ai e onewela pia mō i maka. Koe fai whikau pēni na nehanga o fōtu uau pia ne whikau i au. Ke u hoko koe e se tuata i e si asi koe a pēni toi fōki mai kou ke ngā au e tupe o taries a e fai whikau. Pia mai kai uhi ngaia i a mea. Ka koe uhi koe ngā ue o ku te loto aki, pia te nofo taha ki ai, pia te whai ki ai, pia te tokanga ki ai. Ta ona te amanaki e tue noa, a e te whenga, pia moe ngā ue o ku te whai. Mai kai ai ha amanaki, te wau ke tū ngā peheni. Ka koe uhi, nai whai peho noa koi. Pe utau lau koe ni, koe treni, ki tau tolu pe mei apisho o tia, o ku aonga iahe. O ikai toi hoko koe tau malu i whonua, ka uku hoko koe so tia, mae ki e taimini. Pe a neongo kungari taula, mao malo pe te kātaki a e, ki kāinga lo tu, i e, ngā hei whatongia ko whetau ki nga tōru ki ai. Kakoe mea ai a nevera. Pea kua pe e ku pōpou atu ki e ngā ua kona ku mōwhaita mei o ka lanina. Nei kai ai hatu unga ku whaalere atu pe pe au mamata ki ea ngā e tō o ngā mō ui. A ea ngā e fua whatongia o whai. Pea o kai koe tō ki whailerei pe ki ha ngāhi, ngā ue lalahi, pia tu uai ke te tūhaki. Kai, whi mau pe ke te ngā ue lalahi pe, he te lue lue toko taha, te rā pe mau mua toko taha, toko ua, alu, o alu ai ki ene toko lahi, koe lalahi fu alu kufuaia, o kufuaia e tau whi ngā, ki e api kua te ue tau kamai i ela. Kakapau te te whai, fu atau piko i a ngā ue whai, pia mana tuheika iai ano o lahona. Ko tui mahalo koe ki mea si peia kato ki iai hamea ki he ngā hi whainga maria he ka au ki utoe ala kau atu ai ki uto ki wha kato atu pai o whalahi atu ki a ki kamaka koe hui koe mau whainga maria o whaito o newela i he whakawhi iau koe hui koe potu ngā ue koe o kalama ai fia fini pia o e tua tamaki Ferebeka kai. Ko te roto si e kai lava ha mea ia. Malo o pito, o malai atu.
1: Io, malo o pito, ko ta awa he taimika, ko whaparebole teita, ma foki atu.
2: Io, ko whamalo atu, eh? Whamalo atu nivela patu, whamalo atu. E mose, malo o pito, lavelele, tau porko ama ki he ahoni. Fenga mari e pe mone la mo se fenga mari e pe ko e ke ni ku ata e vela
1: e ka ma e
2: a mo se ko ya a ke fa vini ka go fa malo at malo apito a ka ma ko ya ke ta por kala ma malo
1: malo ma to ngalemo
2: malo malo e mo se
0: malo
2: o fa tu ko e ta ta mi to ta miniti e ua ta ta mi te ua pe ta fa skoni pe mo ta ta ri pe ko hoko ai wa ta kolose ai aseria ki he tau wongongo pe a meia uheina london tui fua malo

0: ko e tautai mi ku hototonu ae ua pea te taukolosi ai pehe ki Aseria ki e tauongongo pea mea uene London tuifua uena taitali leiko e programa i e hoatan ke tuku maha ngahi o ngongo pea mei he kontineniti malo.
1: Io a ko ape fa malo lahi maka o tonga lewa pe pe gali ta pas pe mo ka nga we pe me fa ko mai ta programa pe me he e fa e ma te au po niwa a te ma au po niwa pe ko pi e me na tonga ki a honi me aterona ka ko tanga yo ngo ngo ni wala ma wa tu i a honi me sene Australia malo mo la mare au e ki pe malo lele e ton ko dobe pe ke solo mo bulangi wa ke ai e ta ngo ngo ki he a honi ko e aha toko nake ni kono tolu. Ka ko e uraki toko naki o e hongfulu imahina ka ko o katopa o e wafe wano. Tau fafita e tau wausia mo ui mai. O kore pimo ke ufa malumalu atu e tala fatapu kakato ai polo kalama ka ufanga tupe ai. I loto seneni i ahoni o kumauki uho uha. O ku au au fia pea natula pea ukaike fuu alele e mau eana e talu inmi anepo. O ku malumalu pe ai funga fonoa pea o ku ki moko moko pe pea ma kumalorotonga i te kristalisasi e wanoa. Kamata ke mafana mai ai fonoa ni i taimini. Ko ia te watu ai ngongo si pe o kamatatu ake tau ngongo o te itamaka pea ka hiria te ukolosi whaha tonu ki e katoanga koia o e siu perikoula e tau ni manoa a hono fotuu ai kaingalot katolika tonga i Aslela ni ai a kulotonga whakahoko ia i he ho atani. Kaike he a te utoki kau watu pe mua ai uraki konga ai tau mfangi o ngongo iki pea te utoki kolosi ki he katoanga. Ora ke tanga ngo ngo ko sme at fo ke ta hene princess e en cheli kala tu fui pe kala val mata aho tu aho pe mo ka mu mu flau ki kolo mu aki ken pela e la vale le kakato koia ni ma i mo a ko fa to tolo koia ki hono to ke ta filosofia ai o ilo a ko felotei la va ko to ene nga histeti fa os mai le va ki loto seneni pe mo nga hi a fa anga lotu ko do pe tonga i loto seneni pe ne ga osiaki i aho pole lulu pe mo kai nga katolika i per moa pe mo eneme a o ma o misa i fale lotu ko sanga to so se fo ka ko e sentai per moa i aho sapate ko e faka kolo au pito ena e taitalele mo fra hoko ai misa e patere pule o asreni patere a ita klomatangi pe to kon kai a patere a likilangi ka be foki mo kau tang ta iki patere na fa o sia ke ane me atu ki he ilo i he dofu anga i kau tang ta iki patere pe ane ane fa ka lolo to foki ene me a fuoloa i fale lotu o ne fa hoko ai ene fa to tolo mo ne ngai ta dana ki storia koia ki he a tupu anga koia tupu a oika ene fe kumi fe lave i mo rak fa tupu fonoa ka koe tana ki fo o ki he mama mo ilo o ki lo a koe lote pe mo ene manat meri e hene kei eksi i ene kui ta hene ko kui ni halai wal mata aho kua ne unga fonoa a enau i he ma i moa fei lolo. O ne kau kua foki ki he awa o kakala, pea mo lote o whaifio, pea mo niu i hakumete, pea au o huni, alaha pea manongi, pea hoko koelolo tākai. Na e whakamafana au pito mo ene me a fuoloa ki he kaingalo tu, ene fie fia ko uhi ko ene kau ki hono kainga, ene ma imoa ko whatotolo ki hono mata itohi. Na e lava lele foki bea mo e a fel a ki he talo kau ya lele o na lava lele kere sui hangingi bea mo e pule le o ingahi ngau e whalakalaka o tonga menti kapiolani a finau o kawatu bea mo tasman telefoni ke nau tano a whakataha o whareare i kia ngahi whalakalaka o e koloa whikau aki bea mo tonga i ngahi mea lele whefonanga aki lahi laise ni ngahi mea lele ngau e aki kotoa pe i tonga ke toi whalakalaka nge bea mo ngahi lahi me akotoa pe I he fe fononga aki I hala pure anga. Pe a moha feitu pe I tonga o kau foki moi o tu motu. I e tō ngai ni he fitokoni aki pe a moi ngawe lahi ai office talif kau lahi a tonga ki a siria ni pe a mei ke ni pe la. Na e taitai lelei e talfakaulahi tonga ki Australiani, His Excellency Gertie Rangi e talfakaulahi o Pulunei, poko Brunei Darussalam. Aia His Excellency DK Nureng Lena BG Salihuddin. Ihe ene feiloa ki fefiani, na e mawinga opito ki pulanga ene a fio ki hono tokanga ikina ai wafa diplomatika koia atonga mo Pulunei talu salami. Ko e tafo gene ngai fonoa whakatui o pule ia e saluteni I Pulunei I he tonga hake o Asia. Ko Pulunei foko e tahaine ngai fonoa tu umari I he lolo kasa whanatula, ka pehe foke ngahi wāta, ae une malu I motokoni I whanua I he whiriruaki o ea. Iyo, ko e whakaamuia bea mo ene afio, ke hoko ko atu, ae whakamafana I whingau aki, ae ongo whanuani ko hi ke ngahi, me alelei kotoa pe ke langahake whanua, ka pehe ke ngahi tekinolosia, mo ngahi lelei kotoa pe o kauai ke atau whetokoni aki ke langahake a tonga. Na e katoa e foke kakai ai kainga tonga nofo Australiani I he wike kua mali watu ai ana e whakako peheni e he talaf kaulahi lele o tonki Australiani I he apiko po no I ken pela ko e tunga whine mātua mo e tunga mātua tangata ke whakako ai e na uliliu tangata I whanoa I whanuani o whatata weni ki he lao pia mo e konisutone ai pureanga tonga mo e liliu koia o e lao ki he city seni wa mehe wa fe mahapito. Poia ke nau riri tangata I whanua. Ko e taha ini a kawe inga mau inga pe o whahoko pe ia, ia whai inga taimi pe o ku whahoko ia I Australiani. Ko e whaosa dupe mehe ngongo ko atu kau kolosi ke katoa ngā. Ko ia utau fia fia mo pata I lanko tau mo fia tala manu e mau ikuna kafa kafa ko ia e mau kei a fia fia pe o mau alu alu ea. I he pata mo e whawhiawhia e mau mālohi koia I he tau tesi koia ai Wallabies I he timi hau koia a mamani ai Springboks koia o South Africa. I o ka kumau tete watu na enwhaokoni he malai akapulu koia Optus I Western Australia Perth pe a kumau toi mau foki pe a moe pare o e pleti o mentela tal maari e koe ni I mei he talu pe a mei he tau awhi wawa. Ka kumau tete watu he tau lahi o I liki aia I he ke wafe wano whako ia sāparea pongpongi e whepaki ko ia ai timi ai Roosters moi Knights o seneni a te peta monu ke tangata ko stili tupo niwa a tunia pia moi I he tau koe ni malo opito a kotui ka ngata ngai whangi ongo ko lawa tuka tu kau ki kolosi mua ki he atu ha ongo ongo o whikau aki ko ia pia moi katoanga o e tau ni manoa ko ia ono fotu o e kainga tonga katolika I Australia ni ko ia ne kamata ia ane po aki ai taritalelei o e kawa o e tangata iki a ka tenari pai mafi pe a mohono ha o ngā na whakakoia ne whiawhi pe a hoko ta ake po hiva pe na e ka kato kotoa e ngahi kau hiva o e wahenga sene ni o kau mai mo e ngahi steiti meripuane ka pehe ki Kenpela pe a mo Queenslandi pe a mo e ngahi fitu koia o kunau kau mai ki Aslea ni na e whawhalangilangi pe ai e ka tenari ka koe eike piko po o tonga mo ni wae ka ko ka tenari mafi o kune whawhi whalangilangi. Ne mea I he katoa ngāni a Bishop Sloan Slalawea Ecumenical Orthodox Mission ko ia Aslelia pea mo Nusela mo I Pasifiki kai pehe ki Asia. Pea I fōki mo Sister Claire pea mo I kau pātere hono katoa ne lava mai a pātere mei tonga. Aia ko Paulo a Mato ko I fufua pātere tonga ia ki ka inga tonga o Aslelia ni. Pea toki hokohoko mai ai ngahi kau pātere o ke aho ni. Ko ia o kume ahe ni ai kau pātere, mo kau whaifi kau kotoa pē, o tatak pē ia e pātere pūre o Australia ni, ko pātere I tā kolomatangi pē mo pātere palaki ko afu. I ahoni ulotonga whakahoko e katoa ngalahi, i ahoni o ia o ki kalo mai o ate tau whongongo, aia ne kamatai ane nai i taimi hongo fulu. Aia koe aho eni o ngai whame i te ilo ho ata, pea moe keke aho tau ni manoa, pea o ku whafo ofa pito nau iloto, i katoa nga whakaofo fa moe toko lahi au pito pito. Amanake katoa ngani mo whakamatala historia o e tau ni manoa, whahoko kakato moia i ahoni. Kahiri ai katoa ngani hi taimi o noe fiafi, te maumatuku o malolo, pea toko wha osi e katoa nga apongpongi, a ki hamisa top tapu, whahoko i he taimi waho ata ki fale lotu koia o e cathedral koia o St. Mary Cathedral ECT a pongpongi i he taimi wā. Kake, o koi ki pui pui toa pea mo e katoa nga kumau whiau i he loroto ngani te itamaka pea kumau pata pata mo fie fia ko hi po fua malo pea ka te au. Ko hi ko ta weni me ni manoa e ku kau kakato ko kei mo ui. Ka ko alpe ki he ke whahoko e makatoa nga. Pea ko utui pe ko ingata ngai e whangi ongongo ko lawa tu atu e ahoni me kamatoa nga o kumau whia e ho tani whatoa nga pe e ongo lele yatu. Ka e tok whaiki ki atu hono whakakato te itamaka i he ongongo wike kahau. Whamalo mo me mai, o whape e ongo lele yatu, ka mo me a toa whatu kwa uhe nai lonton tui fua. Malo.
0: Io ko famalo atu e uena malo apito ono tuku mai ko e tauongongo ki he ahoni pea tamonu atpe ki he katoanga ai a foki ne fotu ai community he fitu ono e uena pe tonu ko e pumau pe kai o tatau pe tamonu silani e ai a ko nusilani ko e ko e fitu fitu reva na fotu ai lata ki i nusilani uka ke ngalo ya te aupa. Koi ulak paristeni e la ataki i e fonuani ko net foriaki, net si. Koi ulak i paristeni whakato a ia. O lere mai ai na toki i he valu ngofulu au ke he valu fitu wapu e valu. Ka koe ne tuu ia koe he taimi koe ia koe fit fitu ne fotu a la ataki paku ko tui pe, e whamana tu pe pe amo a Nusilani i he tauni pe, mahalo pe ki novema ka ko fe ene tuu ko ia ka ko e lātaki au tonu whāsio ki ai i he tau fo ou mahalo ko tau ni manoa ki he tau fo ou pa ko mana tu lere i pe au ko e ura ki potunga e talavou pe i he fonuani a e lātaki na mei lātaki ko toa kautonga he ni, ya, uke tamaki ne o maa wako university, koe hui koe fofua. Kaje, koe ufa malo ato, malo apito, kaumaki
1: he po. Kate tamaki, iyo koe tahiwa fitu onoki, tauni manoa, pena e kamata, katakpeki fao atu makatonga lewa, e kamata e handa sio e pātele tonga pena i tonga ko whata pātla kana iloa ko pātele sili lo ko ena ne kamata i ai kainga tonga. Ka kwa malo ato pita i tama kango glave toki whakakato ki he ongongo wika hau o what malo.
0: Iyo malo apito whafofa ia ke toki whakakato pia mo whenga ke ti teila mai a ngahi mea kotoa pe ngahi laka ngā pange ko ura ki pātele tonga na iena a pātele a paru amato ai tafak ngai tafak pe ke tau fanongo ki ai malo wena tala monu watu ke katoanga malo apito
1: iyo malo apito
0: te tau taimi o se tau mini te tafa pia mei he ua i he hoatani te watu ai pe e tau tuwaki mo tau fanongo nongo pa tau toki hoko atu ki he hafe koia ai tolu ua tolu noe programa tala noa he malai spoti pia mo kautonga mai rei pia pia foka sirve nusi tamu e piau. Malo. Ko vai maa lala tua kalau, me he kautaha e Planet Gas, mo nau whanangonongo mo tu waki ki hewi keni. Malo vai.
2: Malo a pita te evita, pia malo mo lau maria ho eiki. Lerei ai tonga ko toa pe, mo me a mau mai pe ki tukwa tai pe ngai ongongo, me kautaha ka i loa ko ia ko Planet Gas. Ura ki pe te evita ko atu e wha malo, e ka inga ko ine nau me a mai o whao ngai, ai ngahi me alere ko ia at Planet Cash ai ku fa malohen kia karisi tasto ma ko ni te vita mo ka inga fa no na me mai me ringa toni la valele ia tu ene me alere pa fa fe fia ma ope koe ya koe toko ni ki e kainga ko tonga ko toa pe umomea mai. Wata pe foka fra malo heni ya lani mote, ae koe hamoa fukene fra lava fra tawa tene SUV e wikene, pe lava lerei at foki, boyongo Cook Islands, na mea mai mei Hamiltoni, ta kwa ifo kwe kastoma ku amanaki kena mea mai mei fangarei i he tonaki koe ni koe iwa koe. Sign up ai pe na mea lere pe a tiri vai pe i e aho tatao. Koe ai koe tai foke tuku ai ngau e koe ia ai kautahani koe ia koe tonga ko toa pe kwe mao e ngau mea lere. Paku ato ai pe foki ai fa malo hen koe tangata ko ini kuk maufi ngau e aki mo maufi toko ni aki koe ia koe tai fatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ku iloa foke totahani kufatau at maupe a ele ika i he imenkuri a e glave iloa i he tonga tokolahi na ufatau ika maupe i he totahani o me lava mai fokea ke ia te kwea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahime a lere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu me a lere ko ia ka ngatonga o te moutotu atari lava ke tokonia ki moutolu hata whaaki pe papa o kai ke iai haolai seni. Mea mai koe uklava lirei pe whaia te tokoni i ha o whaahinga IT pe koe karaske mea lere. Karaske ke mehe kā pe o au ke ngahi yuti o petukua o pito i ka ingatonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o noni maano valo pe ko au tonu mai pe te mau ia te. Fika te au fituono e i he Nelson Street i onehanga ta momea.
3: E liliwa lao fika au aki mos taket malo imo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket te taha kotoa pe o ka pau o kuke ngawe aki hawaka mita e ono pe si hifoai. Kia whakaiki iki, ahi ai maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
4: Kau popo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai, o ku ui mai e historia, ka ku vave hono whakatau e utikite, mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia. Liani oe Matema Atonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongofulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o kutaha pe, e koe ute pire kuo vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongi rewa haosea tautaha, e koha te pire hao kulupu toko hongofulu ihe Tai Mini Pe. Ma uia ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz. Da ue whanoa, pia toi amuange ena wivivi.
0: Tanga maari ko nike o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo.
5: Kromo eki galimua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kau mehemi pa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama wha malo sino mo wha feohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Toluhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono Akosi, Wafe, Wano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, Wolosi, pe moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata whaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani moumea mai. Ke tau porokalama whakamalo sino mo whakafeohi. Ko moi lerei mo moi fiefia, motoia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutaka.
0: Kore whenga maari koe ni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fui mea kai mei tonga, koe foi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talotonga, hopa, moe lai pere o kukilo e fa i he tangai. Koe foi ufi, koe kaumeire, koe lose, kahokaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mawe mea kotoa pe ambe iai, malo.

0: ko i tautaini ku lau se kodi pia pia hafe. Te hoko tolu, whamore more, hoko tolu. Ka kou tautai lelei, a e polo kalamani, a e kosutuko a fōu e nau sekretari, a peta tausinga keneti, peta tika ki asi mai, a e ongo fafine koni, na e o mai, ke na kau mai ki e polo kama.
1: Nasi kei feinga hake ke na hoko na osa.
0: Koia. Kake, te fōke at peka te koe, ke tataki mai e polo kama e peta hoko tonu e tolu, malo.
1: Malo o pito te vita, malo o whakamalo o te pe, hono tuku mai e whainga marien, ke u whakahoko atu ai polo kalamba le tio, ma ai kolisutuku apfo o, sangata Maria, mo sangato ane mei Auckland, New Zealand. Pea kou kore pe ke u whakamalo atu ai lewa i henga hei. Tala whakatap kotoa pe, o lotu, ka moe akwa fonua ko os whahokat me wharen, ka e tuku ai pe whainga marien ke u hao hake, whakahoka te whanki o ngongo, me he tau koli sutuku, ke ake motol o kumea mai i heo pe, pe pe whoki he reti o, pa ko e, nge pe ko e mea na e lau e te vita, o ki ai e ongo whawhine te ke na huu mai, ka umahalo unasi ke i whenga ke na huu mai, he ko palani ke pulakalama he ahoni, ka te uki i e hoko atu pe, mo whakaongongo pe, ofa pe te na lava o huu mai. Teke ose e tau taimi. Pia ko tau whawheta i ai pe, ko uhi, ko e ngai aloa whae ki, ko tau ausia mai eni, a e tulak toko naki, o mahena ko o katopa, ko tau teu Christmas i pe henga he ahoni, pia ko kau ai pe, teu ai Christmas i, ka mata ai pe, mo e mama ali ai pe teu Christmas mo e kori sutuku, ko ike la ki, ia e hatu e ngahi ngā aue, ko lava lelei foki ai mahina ko septema mahina femo iki na au pito ko hi ko e ngai ko ngai teu teu i ngai family ka tatu fike kau ko istutu ko o kunau i whanga kata whaka kaunga tamak i ngai komnio tonga ai tasis o kalani mo Hamiltoni nei hoka nei whaka ulak foke ai nau katoanga i nau proklama ECL na me mai tanga tai kadnali o fra hoko misa a lorotonga e nau a foi weekend ko ya ko nau weekend lorotonga ya na e okalani foki pe amo timi akapulu ai ko listu a fo o ka kata ai ko list a fo ko list lorotonga na nau lava mai ko e nau tua whakata ua, e ko e nau whingau e aki, pia moe api ako katolika ko e ko St. Pete i Christchurch, ai an anau rakfolau ki Christchurch, o whakahokoa e nau whinga wa inga, e wha, mai mepe nima, pia moe St. Pete, pe he fuki ki he Christchurch Boys High School, e nau ikuna kotoa ngai whea hiko, e ko kaureka ko ni, nau toko, now under 15 because grade 3 a tonga I tonga and eto ko ni meni mai kau folau kau va inga to fao no mo kau pure a ko pe he ki kau fa ya ko mo kau coach pe he ke ma tu na nau to ko ni meni ma fa ka to na mui mui ma timi pe he ko ya now fe au hi now fe au hi Christchurch and to tuku o ta ko glo tonga to tuku ke ta ha ya ko I tonga pa nau fōu mai lewa I o kalanini, o nau fōi ahoi hongo fūlu heni, pa nau tōk fōkitonga, le whakawhahokoa e nau fōi wainga pētaha, pia moe Liston Boys High School, aia koe a katolika fōkieni I hefei tu West Auckland, aia na nau wainga ai hefei aho pule lulu, pia na e koe whanau, moe kau whafolau, na nau taktahano fōpe I he nau ngai whamili, kauia he whaunga na whakawhiawhia, koe oe whanau, ta whaohima nao ngai whamiri, pea nao lava ke nao ewa holo I New Zealand, pea hiri e nao wainga, koe toko naki, na whakahoka he niki nao ki konseti, ngai whamiri, mo kau kolistutuku, pe hei ke pa tele jepleni, so ne vahe, ngai kalapu kasia, mo u kalapu ke he pena nao si o mai, o kau ke he he konsenti koe ni, o si mau pe ki koe ni, o vahe vahe tatau kotoa pe e kau folau he whiaf koe ia, tō naki tona tolu ya o septema ai ana si fo ake pe ma ki fa nau ke kumi aka nau ki fo ilole ke na fo ki moya ki tonga ai na nau fo ke to ai pe nau tolu ya he wiki ko osi ki tonga he tu site pe ku nau ta pike atu ka ta ki nau tau re ki tonga fa ho ka nau fo va inga ta hai mo tim a hi mi Australia pe fo ke pe tau fa nau ke ako ai ke ki ongo pe me tim aka pulu pe ako e Kongongo tahana la valere I tona ko osi wa ondo septema ai pol fakatau ai faka manatu pene tau te au nota ai kolis up for all ai ne faka hoko ini I tona ko osi ki he Ellerslie Event Center to kola he au pito faka fiefia faka mahafana polo faka ofa pe he foki ki he kau kolis tutuku na nau lava mai ki ai ne me ai pe patele O te sone wahe, te pleni, pehe ki he tauhilahi mo e purengauilahi, pehe ki a paku mo sela whawhanua mo e te pili a mauwhanga, ka pehe foki ki he doctor, professor Nasiri, paifikau Nasiri waka uta, mo te pili a Tonga High School ex-student, na iai foki mo Royal Blue, pe mo ngahi kautaha, kehe, hange koe whono, Pacifica Consulting, pe mo ngahi kolisimua, kau St. Mary's, Sister Minahaunga, mo St. Mary's, pe heke ngahi komnio, mo kai kau kolisutu kehe, na ifunga waka kehe, na naulava mai ke katoa, ngai whakataha, pe mo ki tau tolu, kolisutu a fo'o, ke whakahoko aki e polo koe ni, pena e pawhie fia, e te toko lahi, mo fie fia e toko tahkotoa, na e tā mea Pacific Friendly Island Band, e kau a Tom Fatai pe mo ine whanau, na wako ia fo'o, pe he foki ki he LNT Eventikoa, mea Pauline, ko e koli sutu ka fo'o, na desi whakahoko no teu teu e polo koe ni, pe amo e lele e fok me faita ai ko nga ne fra hoko pe he ta ta ko ko sutu ko ko maria la tu pe ko e uta ko ospose atu ia e facebook ke tok share pe mo ta ta tau hi ene la ita ku ne fe ma ai ba ko tau ki ngo ngo pe ko ma u he taimini pe ko e ngo ngo hoko ma hau te pe ke na lava o hu mai te vita
0: Goni kuna alava o huu mai. Iyo, kau kaike ilo pe ku na whanongo mai kwa pe I kai.
1: Iyo. Mata,
0: wahana. O ku kaike ongo mai na alea e peta.
1: Kaike ongo mai na alea.
0: Koia.
1: E whainga ka nau, ko inga foko teo e nau reunion I he mahina ko ini.
0: Ana, ki whakailonga mai, Ana, ku mo whanongo ki maure atu. Iyo, ko na kuna whanongo mai naua, ko moua, unmute mai. Unmute mai ka mo whanongo atu ki ho morea mai.
1: Kuna lava?
0: Ai, kuna whanongo mai naua ke here atu, kauka ki tau whanongo. Mahino pe, ke wakai pe, ke unmute mai, Ana, ka pau mo whanongo mai, ke mo lava, ke ma whanongo atu ko maurea mai. Ko maurea mai. Iyo peta, kake hoko atu pe, kone, kotu, iyo, kuna lava pe, hu mai pea. Malo.
1: Ko Ana nu Ana.
2: Ko Malo.
1: Ko ta ko ni po na lava o.
0: Io. Malo.
1: Ko ia. Pe ko ko nga no no ta po kalama. O ai o fato ko te fato ko a ni telefonika.
0: Ana mo foto o telefoni. Ko ia.
2: Okay.
1: Io.
2: Okay.
0: Ai pe ha to ta ke asi kere ai a pe ho ko reva pe me ko ia. Koia.
1: Koia. Malo. Ko fefia ke kohokate konga noua tau polokalama, ke taritari atu hen anavuna, pe he foki ki a mata kaufusi, ko naua, ko yongo, ko tuipe, ko yongo seke italien, ato ua ko fitnima vau noa, pe a hangepe, ku whakahoko atu hea ngongo hea ope, o ku teu foki ki whakahoko, ki imahina ko okatopa, I ele ipa weekend, ai reunioni faka global at the wako ko infini ma ba noa fa ko magi okalani faka ki mo ke hoka tu ko tu ka pe ke ke ongo fe fine ke na faka tau ke me pe ki nau mo ta ta una na ya fo sa ngata mari ai pe ta to hoko at malo tu ka anda mo mata
2: tisko ia malo pito ka malo ma o fa nga mari ko au ana parenga la buna e he to fini ma ba noa ka ko ta hi pa anga ai ai komiti ko na nusila pago i heni fiamo matakau fusi ko e ia ko sekeritaria e pituni ma valmoa. Pago e tene faha hoko ata ki patongia koe. Malo opito.
3: Malo opito, ana. Malo opito peta ma ufanga maalie. Ko hoki ngoa ko raku matakau fusi. Ko hoki fatongia i he kulupu ni ko e sekeritaria ua e kulupu. Pea ko e na hoko aten ke tewe maurino ni o ko
1: tewe
3: maurino ni pe mau. Eu tenho que reunir. Malo, Peta. Peta?
2: Peta, não está não, mãe. Está lá, leva coisa.
3: Eu peco em roca, tu, com a reunião, com o camata, aí, pe, ajo, atolo, o catopá, aí, com o salaíti, com o laque, ajo, ia, com o camata, aqui, a missa. Aku kamata ni koe kamata ni ono whakaawa uri ni, kamata ia he fitu e misami, fitu e fiafi, pa kufaia i he paloki a koe ni onehanga, Lady of Assumption, ai koe aha uluakia, pa koe hiripe, ai misa, poka tuaipe ki he polokalama he holo, ki e ki whakafeohi, pe a... Hoko atu mwe ki polokalama tānaki ki ai koe ki pōhiwa, whakafeohi pē, koe whakamāwhana pē o reunioni. Aia koe aho uloakia, koe aho noua, koe aho tokonaki wa whaa ia, aia kukamata aki pē i he honflu e ema, ai whakataha e ti ema, whaipē moeni e palokia o nehanga, aia kukamata i he honflu. Hoko atu ki he konga honoua, koe ono ia, ono pi ema, hoko atu ia ke polo whai i Elisli, a convention center aya koe aho ia hono wa koe aho hono tolu aya koe misa tapuni ni orinioni o kutapuni i he aho wanima o katopa ai koe sapate koe misa tapuni ia a kufaia ki pemiua e palokia pemiua ku ko St. Patrick Parish pe koe aho monite koe aho ka osi ia taka pe koe taimi e misa i pemiua koe taimi koe wa PM Valeria pe ki he ono. Hoko atu lewa ki a moni te koe a whaka osi eni, whaka maa maa whana pe, mo whaka maa mai mo kau wholau, mo kina tōna e lawa mai ki he wini oni. Mahalo koe a pe peta ka te ai pe hamea ba e toki hoko atu. Mahalo.
1: Malo o pito ana, e mata mo ana, ko hango e lau, ko ilo i peko ka ngāwenu kwhai ngofua, ko ngāwe lahi, a teo koine whakahoko a reunioni ki o Aotearoan, ki o Kalani, ke tuku atpe ke mo whakahoko mai ho mo komiti, mo e ha uhinga, mo e tau mua ne whakahoko mai ai ki o Kalani a reunioni ko. Ni kau ene prokaamba mahu inga, mahalo.
3: Mahalo, pito peta. Koe ki komiti ko anu silani, koe palesteni ko maka pailate, koe palesteni ia, mahoka tu koe sekeritarien ko mata kaufusi, kwa mitahi pa anga, ko Anawuna, pa tokoni ke Asalin, koe tokoni ke sekeritari, ko Meretoto, Matoto, pea ko Makareva, koe Palestinia, e fitima walnoa a Nusilani. Koe kamata mai ki a e fotu e reunion koe ni, na e kamata e mi Astereria, ko Astereria na e kamata e fotu koe ni, a ia na e koe uhinga koe tahini pataloni, whakatulou atu tahini si atu, ko ene loto maa whana ki whakahoko pe, ai reunion a fituni ma valno a ke te ilongaki a ta ko ni pe ko ne hoko mai ni astereria ki silani ai a ko e hoko ko ni e kolopolo ai ko e komite a kolopolo ko palestinia ai kolotni ala pio ko palestinia kolopolo pe a mo e sekretari hoko mai mo tai pa anga ko fetuani pa mo e tokoni a Io peta?
1: Fetuani kula.
3: Fetuani kula.
1: Oh,
3: yeah. Hoko mai ki ai ko tokon tahi pa anga, ku tokon tahi pa anga pe Lavinia, Lavinia toi tuu. Ja sekeritari ko papa tuita vahke. Koi ki komitia kolo polo. Mune tomo kaleri tai nimi. Koi ape epeta.
1: Mä aloin pito matto fagafo offa, pea hange peko ho fagalave, ko hoko ei uye tähän maike, tai niko sijatki muana, meisi rest in peace, ka kei hoko atu pe enemisi, kei hoko atu ho mopo kalamba koe ni a reunion ni a tou wako koe ni fiti babau noa, pea ku lahi pete fanongo heo peka kwe aha, mo mau toko lahi, ha toko womai mehe ngahi fonua, ku omlava maike he reunion ni, mata
3: ko ia peta ange ko ita mini ko os faka mahi no mai un fonua ko ni e tolu ku te na ulava mai ke vinoni a Australia ko America ko Tonga pe amon sinani ko os faka mahi no mai te na ulava mai ke vinoni pe he fok te na tolu ko tope e ta fa aki ko ni un silani ki he saute mo no ok na ulava mai no faka mahi no mai te na kau mai ke vinoni
1: Malo mata ka tukot peke tukumaha ngahi fika ko inga na ke ha fa hinga hene o mouto o na to fofo fa nongo mai ke polo kalamani he share pe i Facebook ngahi fika telefoni ke na fetu taki mai ke ai ka pau ku ke ata pe ke na ka o mai i to to u ko ne fitni baba no a malo
3: malo pe ta e io o ku o ku ai pe as a Facebook page ai fituni ma val no a ka pa ke na o ko ke ia o request mai ke fitni ma val no a ti a roa o ku ai pe Facebook page ai peko e nao fitu utaki mai pe ki a matakafusi, ke noa ua taha taha ono fitu, fitu noa taha nima, ko e fika e ka pau te nao fia mao whakaiti ikia. Peko e nao request mai pe he messenger, o ki ai pe ai ki chat room ai a fitu nima wau noa anu silani, ke nao e te mai ki ai. Mai koi a pe e pita malo.
1: Malo opito mata te hanga ime a hange coin pe ke ha mo falani pe ke ha mo te ha mo ka ke tu ke ta ki mu apa to ki fa hoko ai por mo por ka ma ke me ai me pe ka fa no malo
3: pe ta io o ku ya fo ke falani a reunion ko stu ka pe mo ya i nga a chat room pa mo u base coin ai fit ni ma val no a pe he fo pe to pure na ko stu ka te ma ka pa ila te ko ya ku ni to ka nga e ta fa ki coin ke falani o kuni osto kuatua i wilis o i falani mo i ota. Pa pehe fok ia o kuia e ngai teunga ki he aho saapa te, o kua e ngai pureta. O kua stu kua te moia i he pesi koen a e fitni ma walunoa, pa ka pau ke hataha kuni fi ilo kia, fi tu utak mai peki a te au e fika koena na i tu kuatu. Pa pehe fok peta o ku mau koe mau fuafua teu teweni ki he maurini o ni e mau wako hiva o ku teu ke fai a pongi pongi i ota huku. O kamata ke whakataha o kamata he tōlu, e a hiripe ai whakataha ku hōbe taha, hiripe koe a hoko atriwa ke a ko hiva. Koe a ko hiva koe ni peta, koe a ko hiva ni ke maungahi u hiva tu uni na e tōtu uatu, ke whakamaa whana pe, pe moi whakakau kauna e huinga, ke la ngā i mai ai musika i e koris tutuku, na whakamaa whana ke koris lolotonga. He koe hange koe, o tau mana tuke kua hiri ai music ni ihe iako. Pea koe whakakau kaue na e hungai whakotuu ai ki polo kalama po hivani, ki whakalangalanga maafana whakamanatu e ngā hiva na e fai ihe korisi. Pea koe ia koe fuafua ko hivani e fai ai fitnima walunua e whakahoko ia ki otahuhu ke ki holo koe ai saskatorika i otahuhu. Ai o kukamatai e whakataha he tolu, ho kua toi peke ako hiva he fa.
2: Tu si te reo tapetani.
1: Koia tu si te eleva te mua kohiva mai eleva ki he fika tahaua ki tahao no High Street pe koe lai peri motu a o tahuhu taim fitu e awa ki ai holokone ungao e aki ki he po ako kako hik tutuko e ako ke mbo whainga maari e mai ki ai to wako koe nifitima bau noa mo ki mo to fe kau he hiva mo to kfetu utak me peka te au hafakai ki ki he feitu uko e ni
3: e peta pa koe mau fahi koe fahiva koe ke ako hiva ko soane se lui. Pea whānti a koka ki ngā tōlu kotoa pēkau ko listu tuku kotoa whikini ma walnoa o kūni. Tari tari lelei ki mō tōlu ki mō kau mai ki he tau ako hiwa. Pehe foki he tau rino ni. Pea pehe foki ki he ko listu tuku a pifo ou kotoa pē. O ku atu a le whakaafilo tō mā whāna ki mō kau mai ki tau kau ngā kau. He koe ui pēko rino ni whikini ma walnoa ka koe a pifo ou. Pitu ni ma walnoa ni a pifo ou. Koe a pifo lelei ki mō tōlu ki mō kau kotoa mai ki tau mā
1: Malo o pito pa uku. Fa ma fa na fa no ngat kio mo polo kalapa pe hange pe ko klave ki mo. O kai ka nga fa ngo fua. Ko nga wela hi pa ki foi ta upe ne ta ha tu ku mai ke mo fa ka hoko te te u pa ku. La ve e fini mo tuani ko fa no ngat pe ke ma fa na mo nga hi ka kai fo lo ta fa no ko ma ga na to lu nga hi to wa ko na so fe fia ke na u ka u mai. Ka ko wi pe ko e ta u tai mi o ku mei osi ka tu ko pe ke a ko Anna pe mo mata ke mo taktaha mai peha mo ki whakamalo po kaha mo te whakamafana mai ki he mouto ufit ni mawau noa mo te uko ini o reunion ni malo
2: malo a pito peta a kuata whakamalo ke a koe o mai e whainga maari e koni ke lava ke mau ase duai pi o ngona naho e le o he ope koe kumea ka fie fie ka mau a kunga o fie mao ia ke ilo he kauto ua ko tau tolu ne ongo pe wai pahinga na kai ke kau mai ke mea kau kuhange koe lau ko mea whamafa na fie sio whaki tau kon e fai kon a e reunioni mu tau asi ko tō ate ka kai nusi lasi o mai ka kai koni me Australia mo Amerika pe mo tonga he koe na unau Pia pia mai ke o te teo ko hango lau tau inu mai te ka tau kataha ko swa o
1: koma bini. Koia, toa.
2: Mahalo, Anna.
1: Mahalo,
2: Anna.
3: Mahalo peta ko kakakato pe ia ma ki yong ongo he pia fini na pulai pa. Ka ke toi hao hataha eko na umako toa e ongo. Ke na uo mai a pung pung. Mo kato ia ko hiva. Ka fai mo kai otai ba mo tufa pa ulu mo pere pi ai.
1: Taksio tama ke aru atu.
3: Taki mai no tolu, fai kai ai.
1: Oia. Malo au pito ana mo mata ka pau ngo fie fie pe tai mini wa no e week ke lei pa week eni a ku te ke fra ho ko ia reunion ni ko e fitni ba ba no a hange pe ko ngahi fra la vea tu mata ke fika mo ngai Facebook page ke fai me ke fe tu taki pe ka to ia pe fa fie ma ka ku kai ke mo la ba fetu tak ka mata pe ko ana fetu tak me pege te au ke no au ata ha ba no ka
3: e peta ko maka pailate ka pa ko na tolu o fe o fa ni no ma e fika maka pu fetu tak ya ke palestini maka paila
2: Iyo.
1: Koia ta koe mo fika o maka, peko Facebook, koia ku koe kai fetu taki e, ku motolo motok whanongo mai, pa mo fie kau mai ki he reunioni koe, o ku whakaklou polo, o ku teu ke whakahoko ia i helei pa weekend, aia koe au watolo wa wha mo e wanima o katopa, pe ako atu whamalo, ke mo tuku taimi, ka mo kau neongo pena e tuai o mo hu mai, ka ku mo lama o kau mai, pa mo asi ki he ope, ke tau kau ngā kau pakatahi, o kalama koe ni, Ne tuku atu ka mo tolu ke whakahoko mai e hopo pol kalama reunion ni. Malo au pito pa atu e tala mo nu ki mo tolu ko mo to u ko hiko e. Reunion ni ko inu te kwe whakahoko pa te tau iai ka ato ai pe o. Ka u e ma fia.
3: Mo mo mo. Ma mo ma si whakamalo ke ni ni 5:31 p.m. na ureti o ke whakahoko atu ai si e ma wongo. Ngo whakamalo atu ke tuku whainga maari e kumai.
1: Malo au pito pe ako
3: one pm mai ke mawako hiva ata na
1: utai sai pe ko Filipo taki ke hau ke ako hiva malo au pito ana mo mata pe ako ato tala bono pe ako Oia te vita maha koe ka ngata anga pene mau ki polo kalama pe aku atu whakamalo ai pe ke a koe te vita mai ka muele tio koe ne pimen tonga ko ngā ko mou kei tuku mai whainga bārie koe ni pe a moe ki taimi koe ni ke whakahoko atu ai leo e koristu tuku a po ou sangata maria mo sangat soane me o kalani lusila malo o pito pe a moe tala monu atu ka te botolo no kotoa mo ngai whatongia o kuhanga mai e wiki ka hoko mai malo
0: Te vita. Io ho fa malo a tu. Malo a pito peta la vleleta volgama pe a pe che a Anna mo ai kau mai koe ki tau programa i he ahoni e ko fa maloga mo don ai ko listu tu ko a apfo malo atu e ana pe mo mata ai
2: malo
0: atu programa kaje ko la vai a programa ko ya ka tau te te atu ki tau programa ko ni okoko pe mo community ko ya va henga hokspei ki he efiafin fa ho kwatu ya te vita ni ulata pe pe foka maria vea ai programa ko ni ka o atu e fenga mari ko ni tanga tu aki me fano no pe tau to ko malo
4: o ku tamu a ai ni matol ka hape ai ke fa ma fola tu hanga hi polo kalama o ku tu unga ma olunga o ka pau ke pe he ko mau mau i ai nga hi maga tu unga o i faka hoko fatongia faka fitu taki ki he Pacific Media Network i he noa valungiao fitu o no tolu tolu whaua Peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o gnau fuatu u ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalu ea.
0: Tanga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai malo.
5: Promo eki galimo eki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka ai ange mua. Koe tau polo kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road, o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, oe wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu oe wiki kaha. Wano a kosi wafe wano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fafe loto ma fana ke tau le kere kato ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama faka malo si no mo faka feo hi ko mo i lere imo mo i fie fia mo toia a We the People fa papatu piriki ta anoa o fisa fitu ta
4: ko i faka afe ni ki he ngahi family pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga ka inga MMT mea mai he koe feo hi faka familie ni e kai koha whakataha mau mea toko ni pe ka umai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT taki mai ho family ki he Trust Serena E. Henderson. Ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa. Pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai ta ofi lewaha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
0: Kore whanga mariko ni ke o atua e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fui mea kai mei tonga. Koe foi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talotonga, hopa, moe lai pere o kukilo e faa I he tangai. Koe foi ufi, koe taumeire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaiki ki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambeiai malo. Koe tau taimi ose tau minite ua walu pea mei he tolu I he efiafini. Kake, koe tau programa whako hoko I hafe koe a AFA, tolu tolu noa, pea moe community koe vahenga Hawke's Bay I he efiafini. Ko whakahoko atu ia e te vita ni ulata pea pe whoka Maria Vea a e programa koe ni I he efiafini. Koe ia te watu pe a e fasiko ni, pea mo tau taitari ai pe ki he polo kalama koia okuhoko I he efiafini. Malo.

0: ni te wanima. Tau tau mini te wanima ki he whaa i he whawhini pako tau polkama whakoni o koko a e polkama koe community i wahenga Hawke's Bay pe a kou tatai lele ia te veta ni ulata ki he polkama i he e whawhini te veta ka pao toki hu mai pea maria pa hu mai ka ufoki atu ka te koe ke tataki mai polkama ki he whawhini malo
1: malo pito te tamaka no O me whainga maria koe ni ke whahoko ate proklama ai kainga tonga me wahenga Hawke's Bay. Ka tuki, ai pe mua whainga maria, ka tuki huhake maria. Ka hau whawhitai pe ki he otua mafmafi. I he neke toloi mo whi unmai se tau mui o tau wau mai ki he uraki tokonak o e hongfuru i mahina o e matai koloa i e ka te kautoro. Pe au kukei whiwhia pē, as i kāinga pē me tonga me he wahenga Hawke's Bay ke i whahoko a te porokāma koe. Kore pē ki whakaturo wat pē, pē whakatapa pē mō Hawaik, ka umaha mata apure, ka umaha si i kakai whonua, pē pēhe ka tiki nautolo whanongo mai i he ata pē mō e ongo, pē me i he ope. Koe awha kroa whokeni ki he ke kāinga tonga koe ni he wahenga Hawke's Bay, ki whahoko atu ai proklama koe ni. Te a lahi pē ngahi ongongo, ka tuku pē ke u to atu pē ngahi ongongo, te u to atu me u tawhaki, ka toki whakamari, ke toki humai a maria, ke ne toki atu pē mwe na tawhaki. Ko e tahe ngahi ongongo me he community tonga me o mauwahenga, o ku kei elelelei pē, ai whingau aki, ai ngahi komiti, i he poate, pia moe ngahi kupwe kaukau aki koe ni ki he ngāwe, hangewe u moiloi koe ngā te fito o maurotonga whi moe ki nga tahai ai kāinga tonga koe project koe ni ki he langa wharewhakolo pia koe community hall center ai wahenga Hawke's Bay koe hangewe u moiloi ai mortgage hub toko taha koe ko Mios Muri Aina i he tangata ilo aini i he akapulu, he olpreki, pia koe ni kautaha, pia moe kautaha koe ni una whengawe aki koe seek to harvest, i he no whai ai u whau holo ai ngahi proposal, ke whai aki ai ngāwe koe ni ki hono kumi ai ngahi paanga, ke whai aki ai ngāwe koe ni hono langa koe ni ai tau holo. Pea ku whakamalo he ni ki he paisteni, ki a whaifikau sefesi veikos, kai umaa ai tokon paisteni, ki a wharike e toa tupo tua wao, ka umaa tai panga, ka tomas tua wao, pea pehe ki he ka umaa ulaka ngā ka toa e puate, ka umaa e ka umemi pa, i hono whakahoko e ngahi ngāwe ko toa pe ko tau au siam. Hange koia, nā tau whahoko he mahina kōsi, he tau konseti, ko hui pē koe tau ngahi ngāwe. Koe taha whokia ngahi whakaukau whisipisi mua, mea koe langa ngāwe, ko pau pē ke whai ngāwe. Pea neo ngō tau whakaamu ke tukue, pea mo tukue, he ngai whakaukau. Whaingofua pē whoki te tamaka, mea koe whakaukau. Whakaukau koe fumia whaingofua tae mamani. Koe action, kono put koe ngahi whakaukau ki he mooni, koe ngahi konga whainga tātahe mo i taku si pōre kāinga koe ni, Hawke's Bay, kenau whakahoko e ngāwe koe ni. Hange pe ku iloi, o ku unu pe u ngāwe ki mua, pea ku ilo pe na iai pea moe funding e tahana e tāpuni a neafi, pena e whakakato atu ia e mau komiti ke project, ai ngahi ngāwe koe ia. Pea, hui whoki koe, ko mea mahoi ngā whoki, e ngahi ngāwe koe ni oku whai, ai whikaukau aki, puka netweka koe, oku whai ai ai ngāwe. Ko tui koe mea mahoi ngā ia, ki he ngahi ngāwe wha community, pea oku, ko iloi pē ku lahi apito ai ngahi community lalahi i he whonwani, tau te whito ki Okalani, pa mō Wellington Town, pa mō Christchurch, ka aku pore taki pē ai kāinga koe ni me wahenga Hawke's Bay, he unau ilo pe, o kulahi abuito pe, ngahi monu, pe mo ngahi kāpua, ke whakahoko ake ngahi ngā ue. Pe ene pe he, ku whai atoe whakamalo, e te tamaka ka te koe ka umā hio mō redio, pono kei omi whai ngā maari ke whai aki, ai u polo kalama koni. Ko taha whoki o e ngahi ongongo pe a me he, me community tonga, na e toki o atu whoki he wiki kōsi, mo e ongo konteina, te pou, ko to e maku konteina ke hono wha ke nima, ke awe ke he koshko tu pou, pa ko whakamalo atu he ni ki he kāinga tonga koen, ka whito ki he se tuata e sasi wasiliana, i Hastingi, Paula Hoa Huru, pe a e, toenga community tonga, iho mo tokoni, iho no mau e pou, whakaheka ke konteina o awe ki tonga. Pe a ko whakamalo he ni hangi pe ko mo ilo i, ko o tau ko mau wahenga ko ude o ki keheia me hatoe wahenga ko mau wahenga i Hasting pe ko wahenga Hawke's Bay o ku taha pe a e kalapu kostutuku i a i ko e kalapu kostutuku a toloa pe a ku whenga oe aki waaf pe a ko kutui pe o ku hoko a e whenga oe aki waaf ko ia ke toe lahi mai mo e uwhi mau ta koen ko tui koe ke u konteina ko ne fa ke nima ko si ave ki tonga ki he yono a ia ke ngai a ki he fanga mon manu hu fanga fa tapu i he kosko tu bo ko fu mata i kolo aia pe a hange pe ko yo tau mana tu ki he si mea mai e pure ako e ta watu ki mu a fai mai e fanga maro ko si fo i a fanga nau o tui pe e ti maka te e teita maka o ke mana tu i pe taimina ke yako ei i e wao ta ko ula mu fao ta sare mo e mohi ko e mi hahake e o ku lau mahi na pe foki a hono a sare mo e mohi e ia pe a kaia he ane pe a mo e popo ko ni ko pou ko ni ko ku hanga hei kai ngā pe a me i Hawke's Bay, me Hastingi o mai tau wha malo ki a tiki nau tolu koe nuku nau ihe ngahi kautaha hango Thomas Tuawao pe a mo e kautangata koe ia hango Tevita pe a mo e whanau koe ia o nau whengau aglerei me u kautaha ke o mai e u pou e ka pau wha fo ofa pe ai pou papa wan ai pou koe ni koe me a kau whaito wanoa ai pou uka mea a koutui e waveni pe mau te whai mua ngahi a rea horo, ke mau ha pou ka mea e futo konia o pito ia ki tonga, ki he ngahi whi mau mai kuk whai mpea mei tonga. Ko heu whaate wha malo ki ta wha koe. Wha malo tōki ki he ku moilo pē i he e tau kainga tonga o ki ai whare kai koni o Paslio a Paia i Loto Hastings o kui koe whare kai of the Pacific, eh? Pe au kufu umbana koa au pito eni. Ko tui pe te vita ko toi ahi angi hoko pe ki angi ki Hastingi, ku mau hanga teuteu, te mau hanga taofi, wharekai, ke ai pe hawhaka langilangi makehe, ko man tui pe taimina mu mea ngai ba mo puate, pe mo ton men, pe mo kautanga ma CEO, pe mo kumoutolo, na tau whae feohi lereige, pa ko eke pe au whae he community tonga. Te wita niu, e toe, te whetu taki ma, a te tamaka mea ke toe hau whakakua poate, ko tang, ko tui oku, ke mo ua poate, he ngahi mea mahuinga, ka e osi pe hangahi tau, kuna o te fok mai, o whae e nau savea. Koe taha fokia, ngahi tānoa whungania o ku, o fie fie ai, ai. Ka ke ngata ai, e ta whaaki koe ni koe, ka u ngā ue, tōli fwoi a kau pe RSC, a gwenu kuna si ke iyo mai, koe, na e ihe wike ku osi, wike ne ua mea, ina si fwoki at fwoki pa mwe, ongo klupu ki fwoki at ki tonga, ke toi pe u klupu toi si, au pito e u klupu a Mr. Apple, a u maa e apatu, pe au ku fai pe ngawa kwaafu mukinau tolu, Pua maro atu ke ngai siasi, iho mou toko ni ke ngai whanau, he nau atu he lotu e sāpate, pia mou whai e pōpō kotui, ku mou whai pē pōpō lerei ka tingnau tōru, ke ua tēnau nau ke nau mamahe me ngai whai ngatā, hange ko kona, hange ko no whai holo ngai hia, ke mbore ai e nau whai ngā mārio. Nga taha whoki e tuku pā, pia me kāinga tonga i he mau community e te vita koe whengau aki vāhau, pia mui kakai koe ni, o kunau si iho mai me tonga, Pe unga usi iloto ke nao mai o whai ai ngā ue, koi uhi pe ke mauai. Hana useniti ke toko ni ko nao ngai whamili, pea ke poupou hake ke hea ngai whewe. Pa koe ko ko whaka mālo ati e ta whakoia. Hange ko ko ko ko lau i he o ko taha ngahi o ngō ngō e te wita ki Tamasiko. Ko limone. O ko kau i he timi akapulu ko ni koe under 18 mar. Ni koe anusila ni o ko tonga i heni pa me timi tonga ma mo timi Samoa. Timi koe ya. Ka go whamalo ni ki a mone halauwhia, ka o maa kawhononga, o e ongo matapure ni me he community tonga, o ku na ihe timi, pe a go whamalo atu ki a ke Thomas, ka o maa wharegetoa, o mo si a poupou whai ki a mone halauwhia, e lo tonga ene ihe lako i yo tau wahenga ni pe foku pa mo fa malo ki a ofena ka ma kawala ko na foha en an ka fononga e no pou pou ko tu go nga ma me ma hu inga au pitoia ke te tautor ma tua ke te ke a fa na go na wa italianiti o ma hino be o kai ke fa ingo fua ai algo ke ta fa fra e ke te mika e go me fa tonga i e te vita ko ne more pe ai interest ye pe ko fie ako ko e tamasi i pe ko tahine ko e tala noa loroa ai kore atu ke foki ako. E o ko tui, o ku nofo tau whanga, tau whanau mo e kāinga me i tonga, ko e nau whaka ānau a mai ke nau mai ki Nusilani, o nofo fonua pa nau wako he whainga maari e fu fonuani. E ko sio, i he ngahi community, pa whai ngāwe lahi ki o mau community i Hawke's Bay, ke teke, pe a mo poupou, i ai mātua ke nau kore, ke nau whānau, ke teke ai ako. Tau ilo kotoa, ko i whakalakaka lere i taha peia, o i whononga anga, o i mo ui, ko i ako. O ku iai e rea tonga tau tolu motua, e te wita pehe ko e teka a maa mo moko. Ko e taimiko ulawa e te ako pa te takai holo pegita e waholo, ko e te fie ngā ue pegita ku osi atamai ngā ue. Hako uhi, o kiai e te tohi whamooni, o kiai te qualification, ko e mo te skill, te whai ake ngā ue. O ku ilo ipe foku, lahi whai ngā maari e pa ko talanoa foki ko minimum rate o paanga ua tolu pa ku osi sahia kutunga maalunga rate. He? Ka ko kapau te alupe ki he o ngā ue he apere o pulu niai pa mhafua e o ngā ue ko ia. Ko taimi ko te mauai ha te certificate pa ko hangahi me a mehe e api ako futokoni lahi api toko yo whai pe e poupou. Pa malo atu ki he poate mo ngai komiti ko ne tau community pe ka Maria Vea ka ma Vriami pe fokia ki a vai sioa pa mo moki mo tolo no kato hono teke ngai tafa aki ke ke ke foki ngalo a whaka malo atu ki he punake a loiloi a wasi po mare hono kei teke a eako e tau faiwa. Ko tui ko e ngāhi matai koroa ia o whai mau ke kei puke. Pa kou whaka mālo atu ki he mātu a ka tawhea mō ki nau tolu ko toa peo ku nau whai pou i he tawha ki koe ni o e whai wā. Mana tui ko e tau ko toa pe o ku tala mau pe ai pe mō e whaka mahu inga i koe e wike o e lea o ku tau whaka mahu inga i mau pe. Ko whawhiwhia o kaike e tau toki nofo pe o tari ke toki ofiat pe pa toki whai e fo i o wau ko ikai. O ku tau whai mau pe e tau tolu e ngahi e hono ako e whanau pe aku ilonga ia i he ngahi ako e poto e whanau tō ngā i he ngahi ako au ke ngahi korisi pe fo ke ngahi primary i he nau tau ke i hono ako i lelei gwen ko talanoa ki ai e loiloi kau ma kau fefine me kau tangata o ku nau poupou ke tafa aki gwen o e whaiwa. Mana tui, ko e whaiwa e na whekau aki pa mo hiwa pe mo e lea o ku na whekau kau aki pe kau fufu ai mahu inga ko e tau rea whatonga. Ko e maarifo ke tau rea whatonga hange pe teitau ke wha tano a gai mo kaunga a penoro ai fa puna ke ko e lea Neo ngō kua hao i kua ngā pa koe ki te whimau he whānau i a whakapuna ke he kuki i o ki mōre anau taimia no whakaukau he ka koe loloto ia o e tau, kauta o ku nofo ia pa fufu ia i he tau ngai taanga la koe aku ke whai pē ko wha mālo pēau ki he tawha ki koni o e whaiwa ane ko ku taki o ku puna ke aia a loilo i hono a koe whānau he ngai tefito i haka mo e hāfua mo e hāfua ko iau whai atai wha mālo ki he tawha ko ia o e taha foki o e ngahi ongongo mo ilu pē he e poate ko si tuku atu o whai e tau lulu kamata he wike kaha u ai lulu koe whai tau tefito pē he e fika koe ni koe o loto Ke uhi pe, ke mahino pe, kafe mai pe se niti e taimi kotoa pe, ke whai ake e tau ngā ue. E ia e aho, e ka tuu pe alawa e tau ngā ue, koe whawhitai anga ia, koe ngā ue koe. E te tau alu tau tolu, ko pau pe, koe tau tangata kotoa pe, koe ke, ke tuu a taimi, o vilo pe taimi, pe ako tau pe, pa tau ngā ue, e tau kua ngā, e toki ala ke tau whanau, mo tau whanga mōpuna, hoko atu ai ngā ue, ka koe tau whia whia anga ia i he tau ngahi ngā ue koe o ku whai i he taimi ni. Pa koe iai ku whai atu mwe whakamalo ki he ngahi kupu pe mwe ngahi kautaha o ku tau whia toko ni aki. Wai whoki, ko taha whoki o e whingau aki nai whai, ko whingau aki pe mwe New Zealand Rugby Legacy Fund o ku osi whakakatoa te uwhatongia koia mai ungai whema o koia a Neafi pa ku whakamalo atu ki he komiti koe unau whai a whengau a koia whakamalo atu ki he ngahi sino koni unau whai tokoni pe a mo whepopo aki ke whakakato a ngahi whema o koia pa ku tautui koe hanga koe tānoa koni ki he akapulu koni whai koni e i he tau wongota mai ki koe mo tau wāhenga a hala uwhia ka umaga kaufunonga. O na alake koni ki he timi koni, kasi ulake koni he anta 19 a Nusilani o ku hoko ia koe whakaloto lahi ka teki tau tolu i he ngāwe lele i koni kuna whai. Pa ku tau tui pē, koe tau kaure kānu ki aluhake. Mahalo pē nā, ki he tau kahau, koe tau honoa. Matui koe, koe alatu pē tau tamai ki, tau sio pē, ko o si lahi e nau seni tuku mau me he oropele ki mo e ngahi timi lalahi ango Australia, Wallabies mea, pa ki kalo i forewa whahinga hanga koen, ko taha fokia e te itamaka ai whanau tā mai a mau tō me Hawke's Bay a pen tā mei funa. O pen tā mei funa, o e taha ia e kau tangata ia o Hawke's Bay, ka ku koenla ku i he e i kare tahi, ko e whia whia anga ia o mauloto, si whai pē mau ngā ue, ko tui ka lawa ngā ue koni o mau whai, ko taha ia e kau whakaafe, e whakaafe i mai, ki he me ngā ue koni o whai. E kore kono mahu inga ia koe, o hoko hoko ato e ngā ue pa mwe support koni o whai, ko ia o whai atue, whaka mālo ke he ngahi, kupwhi kau kau akpe he, he, pa ufa mālo lahi ki he, kau taki lotu, mwe kau whai whikau, e lotu o whai mai, ka whai ai a ngā au e koe ni ai whānau. Manatui, neongo e nau kei iki, ka koe taimu tonu ai koe whafuofua, a tamai mo e whaei api, pa tonu mo whafuofua a community, i he vāi, i he mau wāhengan, pe asi le vāi e ngā hiola le rei, manatui koe tau whonua ngā whoki te vita, koe e okufu, koe fu, ulula fua ai a mo ui, koe hola koe o e ngā au e, he? Neongo pete te tamai kita ku, kai ki te pōpula kita ki sio mahai, ikai. Ko reality ia o pehepe mo ui. Pa koi ai, o ku whai ai whakatala noa atu i he tawha koi a, pa mui whakamalo i he mātua, i he nau teke whānau, he nau ngahi tareni ti. I lope foki, ko whai foki mui te tānoa ai community, pa mui poate, ko te ueni whai ai fili, ani koe pureanga, pe ko koe maino pe ko tau ilo pe ai tūnga ko ai puranga tai mini a koe choice whakatawa tai nai ka uange pe ki he whai pe no tokoni i mono whakamatala i ke ka ke he kau memi pa o Hawke's Bay ai puranga lelei pe mui hae mea ku tokoni taha mai ka tau tolo e Pasifiki pe ku tau sisi o katoa ke he ngai tawha katoa ko ia hange ko kulau o uange pe ai fili tawa taina ke he toko taha kotoa pe ke whaine fili ko e ola ko e au whanga tuku ia o e tau ngā ue. Pe hene pehe, pae atu ai, ai whakamalo, e tevita ki si ki kaumā rinta mō kaumā ue, he ke omi whai ngā maari, ke whai ke ake porokalama. Pea kata ki si a tōnou nou, a gu i lopeku, lahi pēwhan ki i whatongia, ka hei ke tuku e whakata whai ka kau, ka gu whai atea kore wha mōre mōre. O vātu e tevita, kaumā e kau whanongo malo apito.
0: O whamalo atu te vita, eh? Malo apito la vele tau programa ko ia ki he e fia fini. Ko e te tau te whoki mai pe, taim te tau osi wike ka au, ki he programa ka e manatu i pe ko e a tolifo i a kau i he tona ki konu hoko mai te vita. Ko e, ko ia ko tu e tau programa ka kogu. Tala manu atu ai pe, tau nga ko ia o e ngai fatongia, tamu i maona keresi ki a pong pong. Malo apito.
1: Malo, o fatu.
0: O fatu.
1: Alo.
0: Ko e tautaimi, tōta miniti e whā. Tōta miniti e whā ki he whā. Ko e hoko e whā, ko e polkama whokia ai kainga whuamotu. Whahoko atu e whewhikausa alo whiwhita. Tamo palesteni ko ia e nau kalapu e te vita whakata i ka vuka. Ka ko e whainga maari e koni atu pēha tau a whasi. Mo tau taitari ki he tau porokama koe o koko maloa.

mai ai ene kautama yo iki ke mau ene inasi ko ia una ufaka kau kau kua pau ke tau marohi kua pau ke tau pike ia faka kau kau ko ia kai lava ke mau e tau ngahi katonu pia la tau ikuna ia faka kau kau ko ia e taimine ave atuai e tomataha kua ana e ngowe ai kautama yo iki na e tomolahi angi ke mau mai ono inasi na e kai pike nao tari e faka kau kau na nao pehe kai kene kena utari ai faka kau kau ko ia pia kuna uma uka loto falala kakato kua pau pe kena uteke ai faka kau kau una unofu mo ia pena utu uma uki ai e faka osi e taimina avi atuai e tokotaha okua ana ai ngowe hono fuha na nao faka kau kau kapau kena utama te ia hei kai to iai hafiri ai tokotaha okua ana kua pau kene ngau ki nao tolu ke tau ke nao hoko ko ea hoko pe kapau oku ne fie mao ke tau hea ngue vai neke lere o uhinga maarie kotoa pe ai faka kau kau ka kui kai ko ki nao tolu pe kua pau ke nao maku mo ui pe mihe fua o ngue vai ne pe aku ikai whakawharara ai mea kotoa pē kia te gina o tōna. Pe aku tui ke ngai mōni mea ia o lava e tau sio ki ai. He ku mau nai he tānoa e ko siperio a tata koe ni kia toko taha pa kune mau a whainga whakakaukau e manu manu a whainga whakakaukau e sio ki tā. Pe aku e whakakaukau e manu manu ne hawai o whakakuihi ai ka kaitawa lahi ke nao mokui ka moe whiri ke nao whakaungo e uhanga he manu manu o tāpumi i a te ki nao torupe ai mata ke nao lawa sio o whakatoka ngai angahi mea o kutoe lelei angi ka hui he ku nao sio pe ki a te ki nao toro ka hui he ku nara ke nao sio ko e mea kotoa pe ki a te ki nao torupe ko e mea lelei kotoa pe ke te kina o toru pe. Pe alawa rewa ke puri me te kina o toru ai, ko e mea o kuui ki tau toru ki ai ke tau hanga o ngāwe i, ko e mea ki e whakaro ko fua o e māmanu. Ko e kōs peri a hatapu ko e ni, ta kone awa ia pore i ki tau toru. Ke wana tau fiku i mata kai e kuna o makwa i, whainga whakakau kau manu manu. Manu manu kune whakatupu ai ai kai ke tau lama ato e whakatoka ngai paku iai haka kai pe kua tau whakatoka ua pe kua whakatua whaafine i he whanonga anga u tau iai tau sio pe ki tau tolu ia te ki tau tolu ke tau firma kui kos perio e ahatapu koe ni a kune whakaafe ki tau tolu ke tau hanga o whakatoka taina i ki tau tolu pe me he whainga loto o e manu kina ya te ki tau tōru ai uru ngānga ngā whakatō ki lalo ai anga vai vai he koe manu manu tene hanga tātā puni mi tau tōru ai whainga ata mai o e anga whakatō ki lalo pia pau te tau hanga whakata ataha o tau loto mo tau whakakau kau mi he whainga whakapo uri koe ni kai omi ka te ki tau tōru ai uru ngānga o e anga whakatō ki lalo i he ngā au e ngāwe anga u tau ngāwe ai. Pea ke tau whakakau kau, tau mau e uru nganga, anga whakatau ki lalo. La ngā vai vai, pea ka ngahi uru nganga to tonu ia, au whakawhi ki tau tolu ki ai, e au ngongo le lei, wa kos peri a tau. So tau tolu ia koe whakawhi ki tau tolu, ke ngāwe anga

0: mano igitawa kune staff igitawa ke kanla uwe yengowe ala eko yongomo le liga tikitawtolo ye atakwe ta tawo ipeke kutawo vai vai bea bige kawa kono uno eta unha ifihala ki he mowiko eni ye ngawe anga kutawo yai kuneki fakafi kuneki yomai bea nega shikau ye ngai fola fola ati na to le kau fai fikau ke fa manatu ka tiki kau toro a nga ue u tau fula hoko a nga ue i e ngowe a nga baine a di si kau ngā whanonga i e tui wanga i e fulai fola fola a tapu koeni o fa manatu ka tiki kau toro ko koe pe moao pa u tan na folisi pe i e ngowe a nga baine o ta whanongia i o ki kaua fua mai a te ki tau toro a ngahi fua kule lei e koe mea eo fie mau he paku ame a te ki tau toro ke wha fua mai a fua a kule lei ke e tau moui e ngāwe a ngā kutau iai ke wha fua mai e ngāwe a ngā hale lei e lawa ke wha toa ngā iai he pure a ngāwe a kutau fuma hoko te pēto pēta ono fo ye whāngiri kapau e whakafua mai a mai fua kule lei i e takaki o whāko e tamai pia moe whae e whakahoko mau e whakahoko he whānau kwa taime o hā mai a ia fua kule lei pia mahino lewa o ku tau ngāwei a ngowe anga o tau iai kwa pole e pa moe whakaafi ka ti tau toro ka e ngalotu i e ahakapu koe tau toro
1: Y mal y honor.

0: por lo que la me tala bon go fa tal jang que to ma de fa tala mo to tala bon na lo atu ki fiji and especially in bandy mo de fa ka ka fa la to mo de pre cop kai de vai tai bitene ko to ka yo ki a de mo to ma fi de fa tala ngali mai lo ga i fa ga rei ya fo se mata lua o tala me tu bi lo ga fa ga rei i fa ka ka de fa ka na tu ga la to tu to tai pe na ho vai sa te ngana tu ba lo ya tala fa fo se ma
1: Talo fa fala. Ya yeah. Tolela fala fa fa la selo mota fa no anga ali te afia fiteni fa talo fa tso fuke kilonga tho ta kanga fa kalongo longo mo tino mai mo mai lunga te tula wa te pimo no tsu valu e te afia fiteni ya ko polo kala me mato ne fa ka fia ngai mato e te aso te nei te la ko te te a ko te aso no te nei a polo kala me ne kamata lo te taya te tula e valu te taya o te la ne kamata kilunga te inunga tsi ko la ne ka fa ka ta si ka tolo a mata ka inga ta kita si lunga i te community tso va lunga i konei whangarei ki lunga i te a ki te chimi te a konga i ta si konei lo i lunga i whangarei tai maasa ni oa o ta fausa li e te community tso va lu o te meke mawhai oa o whai e polo kalame ala awa i te aso te nei ne ne la vea ki loa ka ne mori maungina te ngali o oa o kui ka inga ne whakatasi ka tolo i te a ki lunga i polo kalame ala tomo te aso te nei ki lunga i polo kalame a te taiao ne tasi whanakalo te kāinga mo te nei nunga ati i te taiao ia kai ko te tūtono ne whakatokangina ne te taipola ne yomoko te komitsi o te a te community a whangarei runga i konei te rane sele tasi ki lunga i whakatokanga te papakiu mulaisi ia keo ko foke ki lunga i mea whakapaleni yomoko sālati ne o te mega mawhaio kai whakatasi e atino ne se ngata fu e te kau malosi losi ne a te tau matua foki e te community tūvalo ne mawhai foki loa ko mai ki te a ki te aso tēne ko te mega mo mau ne lātou a whaiwhainga i o mako kotu mo whaiwhainga rato whakatū walu ne, ko lai mātha ne sale kei tau tino i o mako tau tua i aso ko lāne a tino mātua me whaiwhaka lo whakatase ki loto ia i whainga mea ewi e te community te nei e fōliki ka e lawe ne au te a te kau whakatase mo te loto tase ki lunga i polo kalame whakawhianga ingina lātou i te a i te aso te nei ne ia ka e ki polo kalame a lātou mai ta whalo i ko nāne ma whaiwhaka o isi se apanoanga o whili a te taipola lātou te la te taipola tēnei, ko lātou, ko lakataki ne lātou, te community tūvalu whangarei, mo te tausanga ka, te tasi tausanga ne, te la ko te taimi ne, ki o katu ki a, o ke topa i te ai, te tausanga fōu ne, te la pa me tasi lo tausanga taki ne lātou ko nei ne. Ia i loto i te kau ko nei, a te takitaki te tausanga ta ko whano, te la ko Frank, no wata, ko ia fukine toi whiningina ko te meke e whai moa, mo takitaki e te community te tausanga te nei. Ia tena toko lua i tausanga ko whano ko te tamana te nei ko soa levita, ne suingina ne te tamana te nei ko esene tūpata. Te la ko ia ko whai mo toko lua fōu i te a, te toko lua takitaki e te community. Ia ko te whai lautusi ne mauangina ne te whanau te nei ko Daniel, te la te tausanga ko whano, ko te mātua ko mamao, ko ia, mamao e sene, ko ina nofo i te tōwhinga tenei pa mese whai lautusi. Te te utupe a lātou, yom ko te community tenei whangarei i runga nei, e maulo te koea, te te utupe a lātou, te mātua tenei ko Alice e kueta. Ia ko komiti tā ngata, e toko lua ne whilingina ko te tamana tenei ko maasiasi, mo te tamana tenei ko falasi. A ko komiti whaafine ne whilingina te mātua tenei ko Pulunga mo te mātua tenei ko Amelia Nowata. Ne? Ko nā lātou ko lāko whai mo takitaki o te a o te Tuvalu community whangarei mo te tausanga gātou tenei ka taki ne lātou ni. A ko polo kalame ta whaofau mai tafa ne mawhai o ta whaofau a tala vōu i o moko te kau malosilosi tō fōi tino whaka malosilosi i te a i te volipolo. Ne isi se mā whaofau ngā ke e whai se ano i te aso nei ka e ona ko nisi fuafua ngaloa te a te community tenei te lanse ke mawhai o whakatau nungina te ano ne. Ka e uiei ne ponongina a whakafiafia ngā lātou ki lunga palom te masani ki te kaina masani lo tūvalu te lako ana kupu whātele ne ko la ne whaingina i te ai te aso tenin la vea ki te ngali e ui te kau whātele e tasi Paulo e whala ka la vea ne awi ko nei te kaunga mo te usu ne te ngali ka e mātangia whātele ala aua ne ka ati ka mawhai o senta ata kumai ko nei ki a seipo ko mawhai o pakana seipo ilo te pecha te a te pimo nuta to tūvalu ne ka e ko nā polo kalame ka e ko te aso tai au te lako te toi aso lo te whai aso tengana tsuvalu te la e ponongina ki selo tu whakapitoa e whakapitoa iei te pononga o te vaiaso o te ngana tsuvalu te la e whakamata i te itula e tolu i te whakafiafi te aso tapu tae ao haka takitaki ngina te tofi o te ao te kalesia o whangarei kone o te whaifeau ia maunga vāulu ko ia ka takitaki nei a te a te pononga o te whaingame te nei ka aoti kona, soko atu whokilo iei mo te kainga i te tūtonu, tai whakatoko whokilo ni te komiti, ia whakatase atu iei mo te taumu te a, te taunga apeste te la se tasiloa o whaifainga maasani kei tōua, tōutino i te atu whenua ne, ka aoti pa whaingamea ia stapu ka aoti kinilo i te tau peste te la ka mawhaioa o whakangaringaringina a te aso la ua kai, kona a update mai konei te feitu mai konei e fala pela mo te whakaoko mai te malanga ki lunga i konei e fea i whangarei ko te meke mawhai o kawa elone au pela te la singa pela elone au tenei te taimi mo mofukilo whangarei ko te meke mawhai o tō kiloto i sāpi mo nune ko te meke mawhai o update o lo tōnga sue sunga ko la tō fia kilo fia kilo mo ko mawhai ma uwa se avanoanga ke mawhai o whakalausa a te unga i omoko whainga mea la uwa ilunga i konei ko te meke mawhai o lausa ki tau tino mai se ilunga i te link a te pimo no tō vado ilunga te Facebook.
0: Tēnā, whai atu ke lātou ke matapulapula ma tāwhanga fōu ke whai te muna tuku ke whai tene lātou te muna tuku atuwalu luna te lātou ilunga i whangarei ta whai ke push for that it's their time o ngon jātou tai mea whai lātou ya ato na lātou te muna tuku la
1: E tasi te mātua ne mawhai oa o poke ngina nei ai konei ka ne mawhai whakamatala fukilonia i te aso nei ne whakataua ne ia ko te mega ko mātua ke tau mawhai o whakakoakoro tautama ki lunga i pati ko la mā whakatūvalu. Whakatūvalu. Tenei se tamariki ne mai nei de whala i lunga i te polo kalame tenei tū mai nei a mea e lau mai whakasāmoa.
0: Nga!
1: The difference between the Samoan language and the Tuvalu language. E longo ko me fai pati ke la tau whakatūvalu, ka e fai ngatai a la tau fai pati.
0: O tā avili, ne? Tonu ki
1: tāna. A la tau e fia fia kiloa me, la tau e fia fia me, yo la tau te aso te nei, ne? Pela e whakapatino tonu mo tūvalu, ne? Ka e la vea fukine la tau me, au e whakamatala ke la tau me i tūvalu, te la singa polo kala me fai, ko te talanga lo tau te sisinga o te fuka, e matea yeye tamariki fōliki. Ne? I pōle. O te atu e ko nā, me loko mai loki polo kalame ka te whenua mo mea, ko ngalo tia ngā tama.
0: Tamariki ngā lofa.
1: Ka e ko ne, la tau e fia fia ki, la tau e sakai whātele. La tau e tua whakaako ako te whai pati la e ko whakamatala, ko i tau ingoa, ko i o mātua, ko e se tino mai fea, ne? Tapa la tau ko poto ki te whai pati, ne? Pe la, nai pati mā mā e ma whaini la tau o whai pati. Ka e se whokilon tau tamariki whokilo ilu ingoi ko nei whangarei, ko la ne se ki sailo ki tūvalo, ka ne tamariki ne whanau na mātole ko nei, tapa te ngaliro tō ngana tūvalu. Tōna winga i whakataua ne mātua i ko nei, a te ngana, ko te meke mawhai o whakatū mau i loto i whanau a la aua ne, te ngana tātou tūvalu. Te la kako la tō e fia fia ki e te aso te nei, te la singa e whai mai, te aso te nei, e ti ngā la tō se nofo i tūvalu, la tō e nofo mai tū o te atu whenua tūvalu, ako la tō e langona i o me poko ke loto o kili, a te langona te la tōn, ne tino loi tūvalu. Ne, la tōn ten tamariki lo mai tūvalu. Pe la ka aro ato ki a konga e whaine la tō a sākanga i o moko ngana nisi whenua, ka ka whai ko oko ki te aso te ne, te lako te aso tonu, te tūsa aloto tūvalu, te lau tēnā tūto kotasi, la tō e whakamata mata mea la tō o te aso tā aua te ne.
0: Wow. So good to hear. Yeah. Faka whetai la he loa ne, o mo te li po tinga le kai mai a te la mai, whangare ka tēnā. That's our challenge. Tuku ke la atau ke, ha? E pula, if they're prepared to, ha? O whakatoka te muna tuku o te vai asa te ngana tu wale tau hanga fau, ne? Mm. Whakamana tu atu ki taipola fau, wana, taipola fau.
1: Yeah.
0: Mm. E whakawhetai la he loa moa. Mo li po te li po tinga le kai mai loa whangare, mai konei te te muna tu wale tau tim, mai konei o ki mani. E a koa, ko ala whala hea. Tai tato i te po, no tene marahau i tau poro kalame marahani, ne? Ia, ko sema, ia kako tau whane, manu vio te po, ne?
1: Ok, whapela si pala.
0: Ma te whainga ape hea ngon tau tena whakamoe ki e jasa ta whata, ne? Ia.
1: Ok, whapela si.
0: Ia. Tau wha mua.
1: Tau wha.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kamne Maori, kia ora, talofa, na kwenye mikoa ngai yuo panan Kiribati, mei Manukau, Auckland, New Zealand, kana kuaki menti Pacific Media Network PMN Kiribati. Si karaparapa as kahaitau kaisa ma kona na pen ni kaisa buaki na nanti merung meto kukuria ti meto ana koira sa mga kaisa buaki na nanti na makaina paurere yoki topa nte tayo yuo na mi kong rayo to kono pong tenua ye pong enda na makaina okito pa wota nga wapi mo onowa November ori tempa isi wori te na makaina ki os to karane bete Christmas ngay yari te kakameori monte besi men na rayte rayo ngay tato ni tatayo o mayroon na ba mi producer Charles Enoka di nanon na mi kong rayo teka karaparapa na ko im kayo kwa mga tumeira ko rineira pa am sa kameroro ko inanon ti tayriki emon te temero ayo arakanta ni nga pa mente tapore kong ra may ay inakoroy may kanne tele with ayo inakoroy ambong ayo o ku enjoy na ba o ku kukuray men nam tapo are kong ra may ay sinamakin ako na kondam kong rayo nakarako are si mosrawa meira ki mi intia wa wan takarang ina ai maira ayo ngen nan is kana kwa kaina yo na mi kong rayo ke ayo ma to wanate kuna ibukin kau kan na mi kong rayo an magarita ki den me tapi wa kuna ne bei nan intia wa yo kunan chuwalo re sa san di di nei ba ara celebrations me tari ra mane ra ni chuwalo ke celebrate a language week in an under week ayo awara kaina ki na konde pong ayo to kono pong a ten one nokto pa ye me awara ke sa po na ko ye nam kong ra ayo banan gibes me new siran

0: PM in Kiribati.
1: Gara ro ba go wa ke na business o ye ne ba go ta ye ba e go ra o hane a go tangi ya ba ene bo siroi am business a yo nem and wanted the matter was a ntongo ta ka a motai terapata ni po bo ki na go ye kain mauri o ga ina pende pete ke ai ka ye ye business e wa ki na ai a go to me go me tran po ta ki ni business ni kaputa o no nu si ran ki o tero te ta ka e a motai punto no e o si ara ta kasi bu de pete pete ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya ra ya yo pa a karo ana pete bu boki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke me pota ki te pe wa i bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e ra ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enaraki amritaki ma tokoraki era kayon uotanga isubua mai sia tayen business kain mauri ma kain de pente pete kayon musiran kana kotangi ria ne kabubura am network a nori kita pe uotana ni popo ke toroi ona ko online kapaya aram de bungna payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antaya nataya a bun ngaya kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki ha ongorara pa min ana merorone ne mai me the boss in the amotai henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ka ongorana pa te meroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra ayamakuri kain te amotai ayatoroi ni pupokiai no mai

0: Bukin tira pa kuna tapara para na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki po kuna karekea amritaki o ni kiki na emon te tamero mea na sariri ya matei. A kuna kuna ni korawanin tai ya monte wako. Kana kuna kuna na ya matei mena yariri a tai tapara karekea temere na waririki a sisira kina na sariri ya matei pa e warana kiki yakin sariri a nungurana pa ilunti sariri ane pa tira ati yang unipu buki na koim a kuna koroya po bukan na nariri a wana kiki yakin na simtariri. Ari kona koroi no nung mayang. Tapay ka ka ki pata perang ira karo. Sina buki ana sira na yari ri no nung mayang.
1: Oh, de tain kai pun. Tapay wat minis ay kwata na kontia wati. Puina na wat jawa de wime to wana ngay yares na. Ti me tuan roro ni kunam kong rayo panan kripes. Oh, ay pun te panari kini ka ngay na koi mi talofa. Talofa men panan pi men kripes men na mi tabo. Are kam ongong rame yay sina celebrate the Tuvalu Language Week. Meto wan te kuna ayo tamalagi Tuvalu ke meron. Kasus Papa Five ke nam yon panan. Kiribas ayo may Manukau, Auckland, New Zealand.

0: The Reggae are you may hear the best ye. Cargoiran Narade the Bill at the Bill with the Minister, I put you at the Pimatawana de Mamaninga, Tell the Pimatawana de Hona Ronaki, Iron Chows and I book in them news by a carry in a run to wiki. I young a yerke make Kahanigo, they nanako pass na nga update chinogo, nanganago, a rongrong, I capo in a run to wiki yo. Ani meron chaos ino kata pero tibinis meng kay meng yan nani oh sina mga katang mga tawa nito kuna yu kay main eta tauray am news ni katawra wakip ah toko kung ramen di tira na rey tiro ah eri kamtay kay tira ro meri kamtay ni mga naku nora am news nga yari kay kay may yon kamayin am news da tauray nga yawa yu mwa tawa na tikuna
1: you're now listening to PMN Kiribati.

Kalau mereka kita sanggup ramen beran PM ini kita bersama New Zealand ramai ngaitan Charles ayo kami orang orang dari kaki matu tu ibu kita orang dia awa ayo pun men PM ini kita bersama Manukau Auckland New Zealand kita mai kita nak orang orang ibu kita kami orang kalau mereka esa nomor ramen demo ayo the former speaker Hadrian Rawi analiti ini mau pun onopi men mau eta ku terorong waris karki apa ya sandiki bate satei bukin te tai au auru mb kete satei menteri ku tanga tpi me awa nakon bu tanga au wabi me onowa ya sana pa ndiki pa ngai te spikan tiau sentei but menteri ke ga wabi me wowa au wabi me tenua eta ku terei pa hempi camel sebaloni ba pon jamata epes karini yakina tiau sentei Esa pen korau angkai ayak kai rongorong tenar Brisbane. Dan makuri sini sini ada korau ki ke asandi ki Yon Christchurch. Aku ni kini mete tene ni mengana Yon Perchurch Street dan morning abang. Yang anak rongorong nak koi Brisbane kain tiaw sini payu ataku Brisbane. Pa aku ada kakak aku Eric nak koi ambet apa pun mentak apa nampai asandi kayu. Aku ngaki kai tenar sari riba anak rein korau Kita roy makin akin na yabui ata interiri. Kaya yarang ini korak-korak bona akin te AI ilo ya ata interiri. Eta ko terang roko ba te NZQA. Eka menda pa ni ka bona ati artificial intelligence ke te AI na makin na ba yai te ware-ware te korubuki o te numera. Era ka yon wanna be the percent. Isin korawan tena na makin man te AI. Na area koroi tena nometa. Eta kute Education Minister Erica Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking anapa te internal assessment mentiririk uko tanga awabi mawanu. Esan kota unna the Foreign Minister Winston Peters deran comment nke teakina kiai pa ekitana the Paris Agreement. Eta kote Green Party ko lita Klaus Schwabik pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa te yasa yaki yasa naki kariki te advice imaina ya poni ki itana na te maroro ata kuna pa te Green Party pa eriki e ena kona ara pa nika mea buwarun ana iroaroa New Zealand mea ben te EU niko teke me te UK ata kutu ikina pa na yei pa te toa tani ununi ki tani ukina pa ina pa ana kaina nona pa te iroaroa te market Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tita in Kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a USA te tifizit e itapeni kikirika aki men o noua desimare o anuwa te pidion uotanga wapi me o noua o uotanga wapi me sua. Te kikirika aki ane pun men ade te pidion me to wana desimare awa te pidion ilanun mei. E tako Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me edia I te karaurau yon te Kapermani. Esai korokoa anakaya katilipa party yon the fiscal update ke dongorong the money and tetaya yo. Eta kute dongorong pa anakaya ni paire ibukin the pay equity enakon anakarikia the mais enak ke enakon tipi me tenua tipi yun tetara enon tia wandilik kanaya tauteka. Eta kuna pa Chris Hipkins enakaya na nori tetaya the marua anapati nikaya taroy tenan figures. Ya kira kan kai pun tepa at the diesel on the mice at the new what to be meru what the tara ke the new what the tara to be meru what sense in the rita ya kira ke te mice yo pun ino ntra mai na mi ya kaurin te economics ke to at kora ke gana ata ta be bukin te economy pa ena kona ana pa nu era ke bon te na na mark on lo ta na pa te arun pun te mamana on kira ke na pa bon pai ki te pewa edi ka yo pun men to global tensions in the Pura, eta pena pendikin kai pun iru ya pena kusinanuk. O men na ba, ana ba bayi di Amerika, naki busamai eta na New York in pai, men na ba tabiwa. Ya roko anabui the Greens Party in the mice at the pui mao no what the percent. Men na sinakon pui in the latest one news yarin pu, o ayabui ai ngai ngai ta kapen ni tata. Eta ko te ko lita close wapik, pa ikandana ngai pa ena rawata, tena ko ay ana tawa kain na party ke tenan portfolios kana aruna pa ari in tawdek as I resigned the Tauranga council ke esan kirikaki on resigned the CEO men the Tauranga council
Edika yo pani min the review wa desen karawa ki pai ikunia ki pa taka pani pai ni mete men dung ina ko ke the landscape pari asandiki e pon ko nan ka men tutuko ki taka pani pai me yai ata ku tena rate payers is the pai sen karawa ya te si yo un te tauranga council ngai ya ke dika an ka pani ntoro esa ni ka poa anata poki anau sin mea ka tiape a new way yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain na pana yon New Zealand. O, at auroin kain ni karakia tan makuri en tiaw sana. O, yon PC, esan na pana kai pipita ki te tenu bui de kilogram de cocaine, ari esan ka wakina ki tiaw sin de kapo wui pa te paine kokoa, ayo niya ki muina ngay na konti brawa. At ako tenan presiman ba te pai ni kokoa ayo, epon mansa ka ki ilun tiyo ameta ke rapata na pa esan pilina ko kito esan na ko a pensin na overseas. Au ay kan eto pego tenan rongo rongo ibukin na miyong rang kami an tiyo wayo te ingari kita kakaitaw na ko imi ibukin na miyita inongra ay ina tikaroy ami ongra the weekend. Tayo na tayo na the weekend na ro panan PM in Kilpas New Zealand Charles Anitatuli Sabomo.

0: Kone me arite sa ora nam ko ngra yu banan gi dibes me o jero on the day ayu sinema ro ni ko nam ko ngra re te weather forecast e bukin tawan kanwan min po nam ko ngra ayu Narun naru ko tatane ye ye yo sina tara onun narata po yu ay o jero anu siran men te North Island o Rurikaki na konde South Islands. Imi nani o sinema ngatara tara onun na pera e kiribes te boboto. Awara te songora antarakin kane te North Islands yon na Aotearoa kane makina ki kaitaia pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. O waipun te aruna nebe me whangarei indi taire ki eio. Tarakin kane aratabo iu e tamaki makaurau o kane makina ki pa iei te roi iei ni iriana ki me tautana te kakarau. Tapo te peua o waipun iriana nebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane makina ki yon te tapo e Hamilton o kane makina ki pa iei te kakarau iei ni iriana ki me te tapo e Gisborne. Sina rua rikaan ki nakon te South Islands o kane makina ki yon Nelson pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. O waipun te aru nene pe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Invercargill. Queenstown, kane te tairi gai ua, kane makinaki, pai iei, te roi iei. O wara te songora, sina tarang kane onan naratapu e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpato. O kane makina ki ngane na pe makoro e maki ni putaritari pa iei te roa iei de tairike iyo tautana te kakarau iriana mera ke ia beyang tarawa mea mai iana e kane makina ki pa iei te roa iei o kuria aranoka api mea mena nose e na iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. No nos tapito ue beru anu kunau e kane makina ki pai iei te roa iei o nōtua tamena mea rure e kane makina ki pai iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina tarang kane pāna pente tairi ke iyo e kane makina ki pā e na iei te roa iei ni iriana ki mea te wanangnang. Te rai nang gane te taire ka iyo kane makina ki maina iei te roa iei ni iriana ki me te wanangnang o tautana te kakarau tāpu te peua. Tāpu airan te taire ka iyo kane makina ki nepe pahana iei te wanangnang iei ni iriana ki me te utana nepe te kakarau tāpu te peua. Christmas i pon te aruna nepe o kanton nepe te taire ka iyo pon te aruna nepe me Christmas o tāpu airan. Warang ko te saongora are me kane are ai puna iu am weather forecast are yasan deke nanun pein am kongora iu panan kiripes me o te aru anu siran o ai pun te kakaitau na khoim o te te akani roro na khoim tarataram safety ke uringa me aurim inanun me arau anun pun kapungana kinti te kawai o pun ian na pepetam ke me aurim me anang kakawak me kai sakatoka mi bia warite me auri te roi o te tapo muantai ne ko se mga puna kontu weekend and aroko you begin am weather forecast.
1: Spending the day about omit I gas and the giro ye tiara ki at the bumi yana. You gonna have been the giro the menna met the menna. In the time of a kiara on one time katuana punta to one the better one point on meum. Can I rub at all ye ye the giro the tiara ki ye or take the Taitan betta taninga, tarponi e tawana tawana tawana, te tai ia wakua. Montain korawan te ipu buoki e pun tutu kora peta kapanu pai, na kon meaun te ameta. Katai e rei reiru kupa kona ata tenan kanikina ayarana kipa fast. Face ke toa F, e te ipu kin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipu kin arms ke tapundangam, o kona nori apa ingore ke toa Kone mea kintana te metintin na kon tapu nangam arituwana. O ese te ibukin speech, e kona anapea nipure na ki ese napea aru nam kakarapea kau. T taking action kita orang tu tu tu tu makur ini tu ya umat tu aku kan orang apa iya konori apa ini kerana orang tu yang kari kita kan ni awak aku terpuni ya tu wana kan orang apa ibu hati orang kan kita ni pakai konori orang tu mende tu amat makur kiroi kuawa terpuni ya tu wana ya kita taki kan orang tu minisi awak aku anda apa amka kamakuri enak orang kan kau ni dekat kamu apa
2: nak orang meong. You're now listening to PMN Kiribati.

0: Gana ko mo ko inanonta ka, awang pasensa, hapon mo ko na napapubon na mo ko harinanonta ka. Aw ay, erang inibwaka ka meni ka mamete na ko yate ay ka waririk. E naragin si kiro ay, gana ito to kwa kita mo ko inanonta ka.
1: O men nam katanotan ya karko iran naratay tabi wate minisi na konti o te pui mea woa o inga nani sina reitake mea ngoi to celebrate the Tuvalu Language Week yonam kong rai o banan giri pesa yori kita wana te kuna tamatangi masani he meiro ya kain to wana te kurupu nanen in Tuvalu ayo en nakano kwa ki yonam kong rai o banan giri pesa PMN giri pesa o imi nani sina tore mia mea te hao talk nikoaka te hao talk Kare bukan te pau cancer ngayari. Tei nana ko ke me iroro ni da yonam kong rayu pas na memeroro meang koi ni ka kakaki pas meang koi yonam kong rayu ni karko are bubu arata yari te awa uwa uwa antakara ngayna ay mayra ay yu.

0: ora ora ari kin ti ti kan sen ta kono no ni do chek sing ai anda ti ko na ta ki process na da ron ta ti yen chin ni at kon ti o mara ki ni ta do wa ki a a sen ni process na ki na na ki pai ta do wa ta ana ka ti na to ka ki na ni pa ni na ta ka ti na mara ka ka a pa na na ta ni ni ka ri ki ti ni ka ora ora amu risk na kon ti ti a khin nor ka yu de amara ka ka abrich ke ren ko ra ko ra ti ti a sha ti no yu a ti po ko ya a wa ka ni na ka pa yi ka a kon na ba ni ni ka ke ti ti jo ra ka yu ni ko ta ki na amara ka ke ren sto bo ti sta si ya de ye ra ka tran ta ti ga pa kuna ka wuri ki ya ki meri ki ka e to boi na ka ne ta ki na pa a de amedi ki ni dau na ye na ba te to boi to wana a ite ki ki na pa meri ki to ra ka yu a de ki ngana ko pa ka ra ti ti na bu ta ki to no bu ta ki o na chance ki ni ki rom na ba te to ra ka ti te ba wo ka sa yu a de ko ra ko ra ki ko ya na ki to an ben ti a bu ti ka ki Tomo, pero en Tomo, pero luego si alguien va a ir a traer el teléfono. Ahí ya te tocan un mano, y aquí no perdonan en Bayern, en la moco de la calle, en Uruguay que te parecía, o en que te caes a ti, te quien te caes a ti, Tomo Cayu. Ahí ya te toco pa, pero nada en la verdad te toco y todo así. Si no te lo ringa, te caes en la tierra que no ahora que hay. Tomo por aquí. Mura ka idi ngare ma ka idiana ka mati cheki to shi ka ma ku a wani na ka ka ni ti ka wani na ka e kona na ka ni ni ka ku idan ti ya ka ti no re sai yo a ka na e ka po to ko na ki nga a ida bi bi ka nga activity ti sai si na yo na to wa cha ro ko to mo na ki ne ya ka ti to mo ko ta yo no ta di po ta ro ko Rose ni na bagi ni bagi dapat interam, atau dengan kita na dengan si dengan orang dan kau korak korak ane pasti am charge pa ni ada tu pun power pensa. Entah ni si charge dah si dan baru baru tu tu ni tuan anak kami kena suara kayu. Ah itu pa ni betul baik ya. Kita ni terawak gitu ya. Ah rotorak rotan orang apa? Ah anak kami kena orang tarun di. Kita kita ni ke anak kami kita cari tahu apa orang itu kan semua. Tapi tuan tuan, anak kami kita cari ke atas bawah kerja pun lagi detail, awal lagi detail pun nak ya. Ayari, tu pun nak ikut mana kita di, mana kita ni rom, garapan, garapan di stage atau tayar buka ke, ada kengah yang buat nanti kita baca kanan. Yang penting adalah kalau apa angin detail or the symptoms yang akan kita anak konsi dapat kengaki ni nanti karena ada kilom awak akan detail akan kita kena anak kita mio nak konsi itu dan orang kayu pokok mana orang pun ni itu kau pun nak tahu kan orang nak kini apa iya kita kini kawan ke arun nak tarim awak ni pergi tuan orang kahwat Dingin karena apa kan di turun dari pagi di bawah kulit atau ia itu amusu jika dia ada tiada di kiasan itu ni kan apa apa awal kerja. Anak itu baru tua nak orang dia ini dia orang orang panggil dia itu takin nak usir dan hukum. Terus mereka pun datang ini dia kata ya kuah kita ini pasti nana kata dia kalau konten Gua yang katua pun, apa ni ni pada ya pun kita ini katua tuan ini katua ni kita mana lagi apa? Kang gua dan dia dia dia kerum dia kerja itu tayu, okay? Kang aku kerja ni cerai, ya kita kiri kawan yang nak tanya, aku nak dia ikan ini dah, dia tangan ni yang gua apa? Ini mana? Aku kerum di tepau kaisan. Anda betul. Jadi, emang kaitan ni, kuat betul juga. na korogoro na kanga sita bu na titayari ya magara ni korogoro na na ko ti na ta jo kanga ti ai ti ga na ta ni ani na kan ko to na ran ka ga o dina pa ona ri ai na ta ni sari ke ti ni ngo ya pa ona wa ko suo na pa tai ko mun ko na ma tin ko no ko sinan ko no ko sinan ko ai sa ki ga ki pa na pa tai ye mun na ko tin ra ai ga ki na na pa tai pa ye ga ki tongo ta bura kai pa ta bura nti ta ti ra ta ti ko du nti me ga ri pa ni bura no ko mi mi ko da ro se no ga ai ga ki ti si ta ni eh a wa ni ga ri ta ka ga ti ta kin da ga ro nti ti ti ro ta ga ni da to pa to na ra ni ga ma ki na pa ta ga ki na ko na ki a ma ni ga ta ga e pu to un ko na ma ki ni pu to na o principio tuta nga ya ya di dikere ni pura bruto ni diana ke bate tembara ke e tembara ke re kilo ko re makato dia pun ti na no kona e dikere ngane makai diana ke bate tena kon no kon tera ga ma ti mai buki ke ono ko sinanu aya ya no ko tera ga wa ni kan ni na ka kan kina ai ka ana wa ko ni ko ngun ko buki jo ra ka nda betai wa pun katina ba nakiyate e te ataki na ibon ko pungu suwe sina ba ndaro ko maka podi mi nje wale na zakal ja ka ibi e ni ka kini e ni ka kini a to wona ka ngai rein ka o na e to we class nakiyate a ala makina nakiyate ati na po ko pun ka ngane ba a ni chili bi ta ya wa ga na ara ja ki ki no ko ni to ara ka ni ko na do si pai te to ko ko na ta indra ki mu ko ada ro te tu muka pa ya ro ko tu muka eta ya muan nan nak ro ri tera ko muan nan ni ni ya ri ri ko mu ta ta kai ko ka ni su su a te ti ten ta ni ya te ga te ni ors sa ka ni na ko pa i ka apa na na pa ni ni ri ke ke na ti te ja ra te ni ya ri ta mo to pa ya ka o ki no ko ya ra no ra pa a ni bota ki na che to risk factors or symptoms ekas kapara pra ye kai a ta ko pato pa yan ya na ani ya ti ka na che che ka ti ni apa ana ri ai wa ko ndo ko ni ya chi ti e ya pa ko ta pa no suo i tu ki ni ke so ara ke ta pa wo ka ni ka de te ana treatment ke ka to ka ni ka ire pu nangi na na ga ana monda ni gure to goro gor na ta je na kan de paite ko na ron ta ki mo terapi ki ta ki to re ti e ki ni ki tari ga ya a mo ya kan specialist pa ya ri in koro a na ya re e to no ra ke ki sit mil de kai a bona ni koro gor a gona na ni man kari ga ti tri ndara ki ti to do paite ga koro gor no ontera patana ayer ito ko to pa ya khaba ki no kole ta no ra pa te kan kinea pe ana symptoms te ora ka yu a te en risk factors a ke se sen no ko wakin pa ana ana makin na pa ka nga apu ye ki ite ki ro ya a to pa ya khab pa no wa ko ndo ko pa ya an montai ko ne ek a yo an pe te na pa te to pa no ra ke ri ni a ta ki to ta ki ta pa te yen te to pa ai di ke ka ana ngana ki pugin ge to to kwan na re ana u ko ite kaisa to pa ne chas ka to wa ne de de mero ro de tai ka yu pugin te to ra ge to pa o kaisa yu ka nga si si kan si pa ya na ro ko ra ki ka pe
1: ai ai ha ato ka pen de de si ra ke wa re ke kana ro ba ko na pun nga am pun nga professional opinion ki ya te to talk ta e ko na an prevented de pa o kaisa
0: I warned that the Nana Kanapun Ubina Pare and a cause Yak attack and cause. I warned there and a prevention. Itagopa, Sigur and Koroya, Nkana, she ran health conscious or Siduoroko, not on the other GP, other doctor, Keranis, Jusuo. But I didn't worry, I need the time. Yaki Lorak, Yaki Akian symptoms. Na ndita yari mwa nora kina pa yei. Aita kupane te, tita yari ya kwanana kani mwantai na ki te treatment ye aya kono na pare to ngana haro na pa iswa spread mentita pore di mai ye on dosi tabo to
1: Ata di taram kabeli ente kan oya tan orang kan orang patah ye ato ana kono mes wakin on makuria on yangoya ato atras pangaya mente meroro ayu ko kan omega no ko kan na pare meroro
0: ko era bacha si tawo bendo pa ya kaon pa di kanuan di tadi kan go ko wan na na tek le chaus ta lu na mita ni ko ka tadi ki na ni a ni na meroro on tabo kambene ye tapun di yangoya kun do min ta tan na ni kan Delivering on Kimmy and Dating Kaipa. The Yakakira, the Arun Pushin, Tilton Tai Tanok, because in a no home, Arun Tilton made to the Maraki, I don't want me in Kai, Kainamusu, the unfairly members at Oasha and the Kiru, the Yakaka, Toko Payakane, Kanoko, Oyamu, David, Nakopo, Pussy, or Kotokopa, I mean, after in the room. I told the Rava Dupa, Napum, Kid, the one of whom, a Montai that I am a good man by. So I didn't stop for you, but I happened to pay five to show I got a Porapora or one another in Montai, the diagnosis, the charity, the book I mean and pay your well.
1: Awan dari kalau kau ingin apa entukin ada meroro, dari rana kita bateri health talk, sudah rana kita ron talk dah tapi bio, ngaji itu mana dari health professional practitioner yon New Zealand, awal dari eroron iran, entuk orang orang ayuh ibu kita nasi ni kita pas orang tanda orang, tapi nana apa ayuh nak kontai kan orang, terkati kerawai tinggal kita kau ingin kita sama orang, asyik kau tahu apa nak kontai talk dah tangi rakyat mengkari ni, ibu kita nanti ia sepawai ya, nak kau ingin apa ni, ibu kita Bukan kamera dungara, tien kau ingai kakak wakil menteri buat takin kuakua. Ia mengapa nanti aku sama orang negara apa kan? Orang apa lagi? Aku mesti kemikan deh. Tapi
0: negara apa? Cakap pun dekat kan?
1: Ibu kini bukan terkangan antai interokan lagi menter COVID-19. Esat tahu tekan kata orang atau mana lipoka. Amen tahu orang ini pangkai nak koyat tan karawat service. Akan dapat tepek-tepek. Nipoki ya tan kerja kita terpakau. Di mana nteri-ri aika asal dapat dua taki ayawak. Atau orang ini petani karawat ibu buka yo. Nipoka kata kau ni ya kangan atau korak aika asal dapat dua taki ayawak nteri-ri naro aika pas. Eko ayawak iba. Eko orang orang terkangan aina makin lagi. Ina nontai interokan lagi. Oh, atau orang ini petani bubuk gay, ni bubuk ko, na amusu, ni kau ngat rey rey. Ibu kini kata ni panen dan corona, taraponia kiva, tayana, ke wayolupe, yon, akhir waywa, ono watenu wawa, raywa awa, akia,
2: akia. Kopi koko, kami anu arapatam menasem, hari ini anu ni pirudam, men tiara ki the flu, dah inta kami itu lutur wayo. Gana kopi koko, ya ki kapuwa ki gana kim tais, ke the flu chap. Meroro mem takta, Kente tapo nana ipainaraki ke kopantaraponia are akea wanua akea akea onoa tuwana tuwana tuwana tuwana ono.
3: Kupesendava New Zealand on nea ibukin nampo tukati metuwa nakonara kongora.
4: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se weya kinakana konte konopana and tiara monte tamaro. Kana koka kowa pe uruka kiswan tamakuri otangire ni karakwam tangitang. Reita ki mea PMN on the number ake wanua ake akea is wano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint at pmn.co.nz. Kopun konara pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake akea tenua onowa onowa rwaiwa rwaiwa onowa ke nakon na your website bsa.govt.nz. Hari ini kalau kau kita yang tang-tang, wabu kita pun mencetai hari kalau kau kita kanak-kanak.
3: Kepas yang dapat New Zealand ini, ibu kita nampak tukar di metuan nakon nerokong orang.

kalau mereka kita sama ramen banan PM ini kita bersama New Zealand ramai ngaitan Charles ayo kami orang orang kita kima tu tu ibu kita orang dia awa ayo pun men PM ini kita bersama Manukau Auckland New Zealand okay kita mai kita nak orang orang ibu kita kami orang kalau mereka esan musra ramen de mel ayo the former speaker Hadrian Rawi analiki ni mel pun onupi men mel eta ku tororong waris karki apa ya sandiki bate satei bukin te tai au auru mb ke te satei mentili ku tanga tpi me au na kon bu tanga au wabi me ono ya sana pa ndiki pa ngai te spikan tiau sentei but mentili ke ga wabi me wowa au wabi me tenu eta ku tere pa mb camel sebaloni pa pon jamata epes karini ekina tiau sentei Esa ben korawa ngai ya ka kai ro ro tenan Brisbane de makuri city city ari korawa ki ke sandiki yon Christchurch e kunia ki nemete chaine ni moinga na yon Church Street the morning abu yang ana ro ro ngo ko ya Brisbane kain tia usina pa yo ataku Brisbane pa aki ataka ka meku eri ki no ko yon meta pun men ta ka no pa ya sandiki yo ako nga ki ngai tenan sari ri pa ana ri korawa Kita roy makin akin na yabui ata interiri. Kaya yarang ini korak-korak pon akin te AI ilo ya ata interiri. Eta ko terang korak ba te NZQA. Eka menda pa ni kapon ati artificial intelligence ke te AI na makin na ba yai te ware-ware te korubuki o te numera. Yara ka yon one with the percent. Isin korakon tena na makin men te AI. Na area koroi tena nomata. Eta kote Education Minister Erica Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking anapa te internal assessment mentiririk uko tanga awabi mawanu. Esan kota unna the Foreign Minister Winston Peters deran comment ke teakina kiai pa ikitana the Paris Agreement. Eta kote Green Party co-leader Klaus Schwab pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa ti esa yaki esa ndaki kariki te advice imaina ya poni ki itana na te maroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki ei ena kona ara pa ni kame abu warun ana iroro a New Zealand ma ben te EU ni kotaki me te UK eta kutu ki kina pa na yei pa te toa tani ununi ki o tani ukin pa ina pa ana kaino nona pa te iroro in the market Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tita in Kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a yosie te tifizit e etape ni kikirikaki men o noua desimare wan mua te pidion uotanga wapi me o noua o uotanga a wapi me sua. Te kikirikaki ane pun men a te pui me to wana desimare a wate pidion ilanun mei. E tako Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me edia I te karaurau yon te Kapermani. Esai korokoa anakaya katalipa party yon the fiscal update ke dongorongon the money and tataya yon. Eta kute dongorongo pa anakaya ni paire ibukin the pay equity enakona anakarikia the mice enaka ke enakon tipi me tenua tipi yon tatara yon tia wandilik kanaya tauteka. Eta kuna pa Chris Hipkins enakaya na nori ki tataya the marua anapati nikaya taroy tenan figas. Ya kira kan kai pon te pa at the diesel on the mice at the new what to be meru what the tara ke the new what the tara to be meru what says in the rita ya kira ke te mice yo pon ino tra magai na mei ya kaurin te economics ke to at kora ke gana ata ta be bukin te economy pa ena kona ana pa nu era ke bon te na mark on lo ta na pa te arun pon te mamana on kira ke na pa bon pai ki te pewa edi ka yo pon men to global tensions in the Pura, eta pena pendikin kai pun iru ya pena kusinanuk. Amen na ba, ana ba bayi di Amerika, naki busamai eta na niyokin pai, men na ba tabiwa. Yara ko na bui the Greens Party in the mice at the bui ma no what the percent. Men na sinakon bui in the latest one news yarin pu, aya bui ai ngai ngai ta kapen ni tata. Eta ko te ko lita close wapik, pa ikandana ngai pa enarawata tena ko ay ana tawa kain na party ke tenan portfolios kana aruna pa ari in tawdeka as I resigned the Tauranga council ke esan kirikaki on resigned the CEO men the Tauranga council
Edika yo pani min the review wa desen karawa ki pai ikunia ki pa ta kapone pa ni mate men dung ina ko ke the landscape pa ya sandiki e pon ko nan ka men tutu ko ki ta kapone pa me ye ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya the CEO te tauranga council ngai ya ke dikak an ka penen tro ron esa ni kapua anata poki anau sin mea ka tiape a new way yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain na yon New Zealand. O at auroin kain nikarikia tan makuri enti ausane. O yon PC, esan na pana kai pipita ki tenu bui de kilogram de cocaine, ari esan ka wakina ki enti ausin de kapo ui pa te paine kokoa, ayon yaki muina ngain na konti brawa. Ataku tena president ba te pai ni ka kwa wa ayo epon mansa ka ki ilon te ameta ke ra pata na pai sa impi na ko ki to sa na ko a pension na overseas au ai ga ne te bu tena ndoro ngoi bukin na mi ora ngami an te wa yo a te ngari ki te ka ta no ngami bukin na mi ta ino ora ai in a te ka roi a mi ora a the weekend ta ina na pai ona the weekend ro pa na pi men ki pas men new zealand charles anita tu sabomo.

0: 531 PI.
1: Oh, kun me yritit sanoa, että kun rajo banan gidibes me ajero, on tätä jo sinema rani kun nam kun rari ti weather forecast, ibukin tawan kanwan min po, nam kun ajo. Narun naro ko tatane yeye yo sina tara onun narata po yu ayo tiaru anu siran mente North Island o Rurikaki na konde South Islands. Imi nani o sina mga tara onun na pera e kiribes de boboto. Wara te songora antarakin kane te North Islands yo na tiaru a kane makina ki kaitaia pa yei te roi yei ni iri anaki me te wanang nang. O wai pun tiaru na nebe me whangare inde tairiki ayo. Tarakin kanya ratabo ayu e tamaki makaurau o akana mekinaki pa yei tiro yei ni iriana ki me tautana te kakarau. Tapo ta peua o aipu ni iriana nebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane makinaki. Yon te tapo e Hamilton o kane makinaki pa yei te kakarau yei ni rianaki me te tapo e Gisborne. Sina rura kake na konde South Islands o kane makinaki yon Nelson pa yei te roi yei ni rianaki me te wanangnang. O waipun te aru nenepe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Invercargill. Queenstown, kane te tairiga iu, kane makinaki, pai yei, te roi yei. O wara te songora, sina tarang kane onun naratabu e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpoto. O kane mekina ki ngani na pe magoro e maki ni putaritari pa yei te roa yei di tairike iyo tautana te kakarau iriana merake ya be yang tarawa me maiana kane mekina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api me mena nose e na yei te roa yei ni iriana ki me tautana te kakarau. No nos te pito ue beru anu kanau e kane makina ki pai yei te roa yei o no toa tamena me arure e kane makina ki pai yei te roa yei ni iri anaki me tautana te kakarau. Sina tarang kane pana pente tairi ke iyo e kane makina ki pa e na yei te roa yei ni iri anaki me te wanang nang. Te raina ngane te tairika iyo kane mekina ki maina iei te roa iei ni iriana ki me te wanang nang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te tairika iyo kane mekina ki nepe pahana iei te wanang nang iei ni iriana ki me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas i pon tiaruna nepe o kanton nepe te tairika iyo pon tiaruna nepe me Christmas o ta puairan. Warang ko te saongora hari mei kani hari hai putna iyo am weather forecast hari yasan dike nonin pein am kongora iyo panan kiribes mei o te arua nusiran o hai pun te kakaitau na koim o te te kaniroro na koim tarataram safety ke uringa mea urim ina noni mea rawa nun pun kapunganakin te te kawaiyo pun ian na pepetam ke mea urim mea nang kakawak mei kai sakato kami bia wari te mea uri te roayyo te tapo muantai neko sa mga po na konti weekend and aroko ibigin ang weather forecast.
2: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM in Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team. And thank you for your great company.
3: Oi pontinga te gamauri ya te gatikera ina goia. Korake ke aspara ya te kende pong te week you. Oh, ti nono nepe te weekend. Pon te gatikera men banana ki te pesi ni bukin na mi. To kane kai ere gama. Eve kati mane kari ya na rikin na mi korun to wana rikin mi diriki. Oh, ai pon na mi pe ware te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, to kunan kane yo kane. Ati sinakana kono kami.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Gara rona ba go wa ke na business. O ye ne ba go ta ye ba e go ra o hane. A go tangi ya ba ene busiroi am business. A yo nem and wanted the matter. Go sa ntong o ta kan a motai. Terapata ni pubogi na go ye kain Maori. O ga ina pende pete peke. Ai ka ye ye business. E wa kinna ai a go tme go me. Tran pota ki ni business ni kaputa ono nusira ni otero. Tetaka e motai pontono. E wosi ya rapakasi bu ndepete peke nuwaya ina nuni marawa o anikaro kuya ni yatapo. E na koro ya raya ayo pa akara o anapete ipupoki ni katumeko nkwe tisakari kitake me pota kitape uwa ibuki ndikitake me amkari kitake kitawari kitake nam business. Kana ta kwa waki kitawa koswai waki e rangi nika kawaki pa kona kapaya aran nam business me amotai au agia bona. Enaraki amri taki me tokoraki era ka yon o tanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete yon New Zealand kana ko tangi ria ne ka bubura am network a no ri ri kita bua tanani popo ke ta roi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngai kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki ha ongora ara pa min ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erang ini ko ongora ara pa meroro ayo ha ikatire tire ro ye pa tra aya makuri kain di amotai aya to roin ni pupuk ye
0: 531 bi
2: o ta ta be wat minis men kai ti sangra ye tira na betia wat ye pi me wat no kana bonga yo ke an de tai mai yo ngan yo si kan nangara kat ki roin ko ya kain na ki a celebrate na kai birthday na on the weekend na yo ke ay pon nang mai ste po te po ta ki a mai si kora kora yo na rata bo ya te ro anu siran ki the weekend na o the weekend me mai na the weekend me mai na ki inang nga ge abonang ni mai sine para kiribes community yon o tiaro ay nang ka kore pa kay inora kite makuri kora kora ro yara ta ara kiribes community sige ara tenan sin kiribes yon nusiran mai si nang kora kora ne be yon ti tapo ayo nga yere bon nora kine ben diran bo bo tak ay pesusu ke ya kuras ya bo de kuras in bo tak nga yere te tay ayo mo puni ne ben diran bo tak ay pon na tayen ipo na pen the weekend ayo nga yare sanga na ber ara kati ke roi na go ya na ki a celebrate na ke ya menu bu ka merwa ka ya bota ki roi ayo su ya friends ke here we go a happy 50th birthday na kon te unai ni ani maria ki ra me swa no koron ana kan me bu indi ke the week ayo are ya bu ka merwa ki na na tabo e tama ki makaura una be ke o ai pon te kati ke roi na na kon te ro ronga te te ni mani ta bu ka na ampun be na be no no re na ma Yege dem the water dem Brandon Donganibeya happy 21st birthday de pukameru nebere na ponde to kono pung nebere yo yon tamagi makaurau o ipon na konte te inaini ne Mara Davis happy 3rd birthday nam tabo e Auckland nebe tamaki makaurau benta ka kakatikiroi men ami kongra yo PMN kiribes kamrara baka masan roro ani rene be ka kamera roi re yon PMN giribas me mi usu ke ai ponte shout out them mai sukor kor ne be na koia ami family and friends who are coming for through for you guys and celebrate men kami de tapore khamas ani be ri ami tapon celebration ka ya sa kan ko monte kai de hanen ye yo tapi kan nau kai ke war man ke sa celebrate mo ya ai tukane kai unai ni tai ni mani me tai nai ni nanon de ponga yo the weekend ayon de kuna ayon

Bueno, que todo pan te mano pon en maera yo. Fue o chenga o wapi ma o no van a yeres na mga pusi di panara. Nga kaitau o nang ara katikiroi na kuya ara teachers nga penera kiribas teachers o pon nga penera tanda ire ye au sare ire am sare ire pon nara sare ire nga pen pon denan world teachers ke denan teachers around the globe ibukin na ya tukan ka idunga kin nebe ya pon ke to celebrate a ya pon ne pe na kon de mana pon ai mai ra yo ni me wa no gi do pa wo wa tenga a wa pi ma ona wa nga yaren kan an koi pa ye yam sa ri me me te na no mi ro una ke ke to ko pon gan nga ne pe am appreciation na kon nam sa ri ri ri ta ke na hoi na a pon nang da wa tang kai pa en ri ta ki ke ye nang automatic ko pon ye nang instant skin ya pon te tai na ri ro ko na message na ko yang nga yari tiran Wari pun ti te bere te Facebook na be ngayere te ita para kana kwa nanom na kondam sarire ang am kara para pana ko ya ke celebrate them na ya wow teachers day na kondam mano bong ay mara yo ni me wa no gido ba wo wa tanga a wa pi mo ono wa I what is the song ra ke nam kong ra yo panan gi best sina celebrate men ko sina celebrate niyang ara sarere tan sarere ke ayo to wanna to kona meru ya kain dormant ni katata ikike

Oh, te tengo que llevar acá con cuánto. La gente nunca no ponga yo, ¿ok? Ay, ponte banana que me abrí, me andam con rayo banana que te ves, me iro, ngay tato ni tata yo, o mi producer, e chaos, e noca. O te mamá ni ngay, te jauring na koi mi nga mi are, kam suain, kape arami, bukin teri neri ni ena roko ayo, ¿ok? Ta ita para ayo, ta inti election, ena en roko coming up, ¿ok? Ngay are, te mamá ni update ami details, kanakamay, enang kakawa kam na update ami details, ¿ok? Ong kami ay kaya kamsuin dinerin ay may may na kamas paro ko yon New Zealand may yes, hindi kami permanent residency kaya may New Zealand citizens kaya ong kami ay kaya kamas pa June 18 kaya kamasan June 18 tayo mamaning anap enroll on votes and then the voting ay na e pun kakatanwa ta kaya paninin roro na tayo can update niya may details na kung vote Dot and said, "Ke na kon na pa Facebook page, babun kay de na pa yai. Ibukin po kam ngayari. Tay mamaning ake ng kakawag. I'm right as a de inusiran ko eke ko e ka inusiran pa ko na vote na pantay ng election and arroyo sa punta pa kati tapanan kakawring ke on ni buka niya ko na ko imi ke tay mamaning a vote and ang ini kakawag. E wala ke sa tana mi nanin ti wana to kuna to wana. Awayo mo ake. Que a USA

Kona mwere ngete sa ngoram en banan bie men kiri pese mei New Zealand. Rami ngai ten Charles, how are you? Ami noro ngoto ika ki matoto. E bukin te ngoram dia owa ayo pun men bie men kiri pese mei Manukau, Auckland, New Zealand. Kike mei kei tena ando kono koi bukin ami ngora. Kona mwere. Esa numa sara mente mea owa ayo the former speaker Hadrian Rawi anariki ni mea upon onupime ni mea. E taku te rorongo ariskara ki a pai esan diki ba te satei bukin te tai au auru MB ke te satei mentiriki uotanga atipi me aua nakon uotanga au wapi me onaua. Esan apa diki pa ngai te spikan te au sentei but mentiriki ka wapi me uowa au wapi me tenua. E taku te reipa Hempi Camel Sabaloni ba pon te amata e pesi karini ekina en te au sentei. E tapen korawa ngai ai a kakai rongorongo tana Brisbane. Te makuri in siri siri ari korawa ki ke sandiki yon Christchurch. E kuni eki ni mete teine ni muengana yon Perchurch Street in te moani ngabung. Yanga ana rongorongo nako iya Brisbane ka in te ausina pa yu. Ataku Brisbane pa aki ete kakameaku eriki nako yon meta pun menta kapanu pa iya sandika yu. Ako nga ki ngai tana sari reiba ana rein korawa o Keta roi makena kina yabui ata interiri. Kai yarangi ni kora kora kapona kinte AI ilo ya ata interiri. Eta kutera kora kora ba te NZQA. Eka menda pene kapona te artificial intelligence ke te AI ni makena na ba yai te ware ware te korubuki o te numera. Eta ka yon wanna be the percent. Esin kora wantena na makena te AI. Na ari koro ye tena nometa. Eta kute Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking ana pa te internal assessment men diririk uwa tanga awa bimbawanu. Esan kota unna the Foreign Minister Winston Peters deran comment ke te agina kiai pa ekitana the Paris Agreement. Eta kote Green Party co-leader Klaus Schwab pa yaki karakia mua te suanga kina ki toa te esa yaki esa naki karakia te advice imaina ya pon ki itana na te maroro o hata kuna pa te Green Party pa eriki e o ena kona ara pen ka mea buwarun ana iroro New Zealand mea pen te EU niko take me te UK eta kutu di kina pen yei pa te toa tanu nuni ki o tanu yuki na pa inapa ana kaina nona pa te iroro te market. Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tetei ni kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a eusie te tifizit e etape ni kikirika aki men o noua desimare wan mua te pidion uotanga wapi me o noua o uotanga a wapi me sua. Te kikirika aki ane pun men are te pui me to wana desimare awa te pidion inanun mei. E tako Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me eriei te karaurau yon te kapermani. Esai korokoa anakenga te lipa party yon te fiscal update ki rongorongon te mani en te taia yo. E taku te rongorongo pa anakaini paere I bukin te pay equity en okona anakarikia te mais en raka ki enakon te pi me te nua te pidion te tara enon te awan dirik kana ya tau teka. E taku una pa Chris Hipkins enakaina nori ki te taia te maroa anapati ni kea te roi te nan figas. E kera ken kai pon te pā e te diesel, on te maisa e te nua te bimerua wa te tāra, ke te nua te tāra te bimerua wa te sains, in te rita. E kera ke te maisa io, pon ino ni tana makai nā mei. E kauringi te economist, ke toa tukura ke gana atata pe bukin te economy, pa e nakona ana pē nuaira ke pon te nana maraki, on roa tana pē te arun pon te mamananga, ni kera kena pē pon pāiri ki te peua. E rika io pon mento global tensions, in te pu puaka e te pena pendikin kai pon iru ia pena kusinanuku o men na pa ana pa vairi Amerika na ki ipusa mai e te na ni yokin pai men na pa te peua. E aroko ana pui te Greens Party in te mais e te pui mao no at the percent. Men no senakon pui in te the latest one news yarin pu o aia pui ei ngai ngai te kapeni ande tata. E tako te co-leader Klaus Wabik pa e kandana ngai pa e narawata tēnā koa e ana taua kainana pāti ke tēnā portfolios kana aruna pa ari in tautēka. Esan resigned the Tauranga Council ke esan kērikāki on resigned the CEO men te Tauranga Council.
Iri kai yo pani min the review ada sen karawa ki pai ikunia ki ai pa taka pani pai ni mete men dungi na ko ke ente landscape pari asan diki e pani kona an kamen tutu kua ki taka pani pai mei ai. Ata ku tena rate payers is the pai sen karawa ia te CEO te Tauranga Council ngai ia ke dikak. Anika pene ntono kono. Esa nika pua anatapu ki anausin mea ka tiape a new way yon Mangere Bridge. Ayo buni bukini buka ya kain pana yon New Zealand. Ata uroin kain nikar kia tahan makuri enti ausane. Yon PC, esa na pana kai pipita ki te tenu bui de kilogram de cocaine. Ari esa nika wakina ki enti ausin te kapo hui pa te paine kokoa. Ayo niya ki muina ngai na konti brawa. Ata ku tenar presimen ba te pai ni ka kwaua ayo epon main sakak ilun te ameta ke era patana pa esa impidi nako kito esa nako a pensina nuk overseas. Ai gane te pego tenar nongono koi bukin na mi orang kami an te awayo te ingari kita kakaita unoko imi bukin na mi tai nongora in a tikaroi a mi ongora the weekend. Taino na payo nongo the weekend nako panan PM in Kirbas New Zealand Charles Anitatoni. Sabomo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kone me aurite sa ora nam ka ora yo banan gidi besi me o tero on the day yo cinema roniko nam ka ora re te with a focus e bukin tawan kanwan min po nam ka ora ayo Narun nara kota tanei ye yo sina tara onun nara tapo yu ai o te aroa New Zealand, men te North Island o Rurikaki na konde South Islands. I mi nani o sina mga tara onun na pera e Kiribati te Boboto. Ora te songora antarakin kane te North Islands yon na o te aroa kane mekina ki kaitaia pa yei te roa yei ni iri anaki me te wanangnang. O waipun te aroa nenebe me whangarei in te tairiki ayo. Tarakin kane aratabo ayo e tamaki makaurau o e kane mekina ki pa yei te roa yei ni iri anaki me tautana te kakarau. Tapo te peua o waipun iri anenebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane mekina ki yon te tapo e Hamilton kane mekina ki pa yei te kakarau yei ni iri anaki me te tapo e Gisborne. Sina rura kake na konde South Islands o kane mekina ki yon Nelson pa yei te roa yei ni iri anaki me te wanangnang. O waipun te aru nene pe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Inme Kako. Queenstown, kane te tairika iu, kane mekinaki, pai yei, te roi iei. O wara te song ora, sina tarang kane onun naratapu e Kiribati, a pera e tangiraki e Kiribati, te Pōpoto. O kane mekina ki ngani na pe magoro e maki nupu taritari pa yei te roa yei de tairike iyo tautana te kakarau iriana merakei abe yang tarawa me maiana e kane mekina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api me mena nose e na yei te roa yei ni iriana ki me tautana te kakarau. No nos tapito ue beru anu kanau e kane mekina ki pai yei te roa yei o no toa tamena me arure e kane mekina ki pai yei te roa yei ni iri anaki me tautana te kakarau. Sina tarang kane pana pente tairi ke iyo e kane mekina ki pa e na yei te roa yei ni iri anaki me te wanangnang. Te raina ngane te tairika iyo kane mekina ki maina iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te tairika iyo kane mekina ki nepe pahana iei te wanangnang iei ni iri anaki me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas i pon te aruna nepe o kanton nepe te tairika iyo pon te aruna nepe me Christmas o ta puairan. Warang ko te saongora ari mei kani ari ai puna iu am weather forecast ari yasan dike nonin pein am kongora iu panan Kiribati mei o te arua New Zealand o ai pun te kakaitau na koi mo te teakan iroro na koi mtarataram safety ke uringa mea urim ina noni mea rau anin pun kapunganakin te te kawai iu pun ian na pepetam ke mea urim mea nang kakawak mei kai sakatokami bia wari te mea uri te roa iu te tapo moan taine ko asa mga puna kon the weekend and aroko you begin with our forecast. Talofa, talofa, kia ora, nam kong rai yo panan Kiribati. Te tain gai pun te peo te mini, so kwa tana konti awa te touana yo, ke? Sina ong rai mo touana te kona yo, ke? Wa ke manangan koe te Kiribati. O ruringa te kwa ta yi min, kane kuna ong rai te kwa kante meroro me tounumane a erini, ipukin anakete te Kiribati. Te mamani nga ane meiron te unumane re peisika tomu. O ane nkane te topika re yaranna pa eka ngai te ania. Ngai yari kike mei te songra te pewa te minis mea ngai ke abon bobo i te kotai min te tewa tau wananga iare nako mei karike aungom karike aspanga men nana mero roto unumane ari ne yo i pukin kanuan namke tu koe te Kiribati ari ko kongora nako nam kongora yo panani Kiribati.

Kanaru na pasi nakati metu arakati. Our cultural values ay kapunda ini kakawaki. Pasi na diya nature them. Pasi na kawakin na. Pangaya kakatungara. Angaya. Tepai aska kowa pasi pundang ini kakawakini. Pasi ngaya wain ni kaupai. Saki kurandang ini buwakin temani. Masi na buwakin kanaru na bayay temani irura. Ayay na pa. Ada. Ada national identity. Pasi atakin po waya ipapunoy na matangay. Pasi akina po mentupo ako ni kay. Kaya kaya kanwan. Away kay ka nga. Dili tapo wala ka nga itiakin na. Pasi cover the outline. But it are the importance of cultural values of our language. Ewa pa ika na ina nun. Ang kay nga itiakin kay. Isi itiakin yon. The surface. Masi ko nang tig tuwa na yung muin tuwa na. Ay naki ko na ni Pene. Pangkana si Kaparaka noong tikirayang. Nitira na nako. O. Dari ki Tiyometa po Tiyometa ay tuwanawan o inurap. Mentitay mo ayo. Sinakawa sinahan yung basic principles. Kaya nakaturun po yung kami. Dain takanghang ay. Dain to coronavirus ayo. Ilang nika ako nang hindi ay na-apply ang principles of Kiribati principle and value. Kawakin na teman eh. Makuha niya ako ko na isawayo. Narun teacher na tuwan na matuwan. Pwede na takalinin niya tuwang yabe. Makuha nga sa stain ng makuri. O, pwede na si tuwang iteka. O, ay, liliya ka nabe rin ako kanya na kung may narakain kami. O, wala national anthem mo at wala ka yung tiyato ko na. Ika na kuha na pag naroon na. O, ito. Tawanin ng tiroidi. Sinaposyesi yun pa yung kararoy. Katiyay kararoy. Katiyay ka-uplifting. Katiyay ka-uwas ko rake. Na sinakita wanin din. Ni katiyay ka sinawasin na ni katiyay. Ki katiyay ka-anake kapayay at tali na yay. Sinangiriyayin kay. Nuposira. Patariyo. Ngayon na yun nun. Diyan pa si meka yay. Kasi meka nilwa. O sinatapa karake pa. Na sinakita karawa. Di kakayu ipo ni merenara. Kiti tipakanya kinola timandang kanaya tona kita kanganga. Tapi rani kapane. Kina ipo po. Punaan nilo ayanuan. Tinesin tungaru. O keke yaki. Paina tinano rinano. O tayo mawa matuwa mi. Pangaya na kairiring kami. Inanon kawaye kararoy. Hanari rutawi tapon teruwa rangin roy di. Pa. Iyo ami kairiripeng kay. Awak mikir ini pun tentang an obstacle yang mimak kuri, the obstacle dalam learning, the obstacle at home between wife and husbands, mana nanti tentang tangga, ayah tu pun yeri orang ni kakau, atau ia bukan tu kan ika iye, kena kangen tu kan ika iye, karena kui di nanun dah yeri ini, tamem masinam, asyubum, saya kata kita macam nangan lagi. Dain tu kapene nu pota ki mo ni kita na kidnapam ari kana wa kia ya kana wa kina pa am kit atu pota ki ya ni rana ki ro ra pat pa ka pora te gere pa ka pora ko yai awa pele na ngani ku tena ante ka ai ka ka ko na na ako na paina te to ka ni kai ai diam te mauri te ro ai atu pa mo awa ka te te ka ai ka ngai ya den kai ya man to te ni kita na ku te mo nga aka susukoy na nun. Aka mansin pa nun. Pakatinaan tiyakan. Ndapakaw na ko yung mga katiyakan ni kapapaya. Kaya ko tiyakan. Kind words never die. Aki mama tiyakan na ako. Pahidiyam tayo na ko. Iyari tinasin kilibas. Tinasin tungaru. Ikikomen na iya. Iyon na utero. Iyon na austeria. Iyon kaibu. Iyon tapo na ko. Iyon na Europe. Ito iyon Asia. Ayyo punta pa naanap. Mga tabukat. Mayroon. Unumane temenna, ada pun ami unumane temenna, mayon na terwa, ipukin kapoyami o kuremi, sinanan tuwana, sinakukurei, o sinawotatiamo, pa iliaran tayin ako, timenauri, tiro ayo at tapo mo. Ngkay, o inanan tayin tiyorak, ayatoan at tiyonabo, pa sinapuntutukan ni kay. Ay kay ta, saya kata bahwa kami kan supaya kami ni kau ngai nanumi, ni kau koi nu kami,
Ai, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga,

0: Kuna Māori, kuna Māori ki ngā wānta karanga ina te mērua iu me nam tapari ko ora ia ina ko nam ko ora iu me ianu siran pia men kiripes. Tā i mai nā kuna me mesu hono ko i mai to toki nara tei asiku kore in spa tau tana te to wana te spasaba ki te teakani pēu nam ko ora iu are the thoughts of the day. Te wika iu as kan spa na teakani pēu te mena te sāneni ke te sakario te ekita me i Amerika eran kinaki Johnny Cash e taku. All your life, you will be faced with a choice. You can choose love or hate. I choose love. Ina nani meau, akona pona itara meri neri ne ka ko akoro. Ko kona kona andi ni ate tangira, ke te tangi tangiri, ke te riri pei, ke ta kai riri pei. Ngai itangira, ke ngai iri ni ate tangira, ke te itangi tangiri. E wara te saongra, I tau bai pona ki mea tata roi ana te aka te sibasiba to wea Johnny Cash ke. There will always be two choices. Me a pon na koe ra ara neri neri. Ara neri neri ni askandi nei ai nanon mea ora iyo bato askandi ni anta mea roa ki to aya ki ta mea roa. O inanon nebe na tega iyo ai ki ebe na koe ra pa ngaya e irini ata baya ta mea roa nana ari neri ni dini ata itangi tangiri ki ta tangira. Ta kanta ni ka pa iye wogam te espasu pa warere ka iyo te songora. Aya nebe mea musu na koe ya kaina maus roa roa monake kobo mea ngaya ki topon roam ni makori. Daya na taya to bonya ine pe punganan des bas ba yo ke to ina wana ne bena koya ina no ni me awiya kana ye ina no des bas ba yo ago kan a spaya ne bena koira ke na koya ta no ra yon pmn ki ribes ke to ye ine pe des bas ba ago ta ye ago nang tangi ten spaya na koya ni ka pene ain ki ribes ai ka ngora nam ka ngora yo te ta para ko nan de ta ki ni me ri na koira pmn ki ribes at pmn.co.nz ke ko nan ne ben de ta ki na koira na facebook page re pmn ki ribes Te khatikiroi e besi na koim, au han peo ntae na koe pera re mea mete nano mi rouna, e mea mete nano ui rouna, o e mea mete nano rai i rouna, are kiribes te pōpoto, te meauri, te rai, o te tapo.
1: Ko besi ndaba New Zealand o nea I bukin nam pautuka te imetua na kondara kongora.
2: You're now listening to PMN Kiribas.

mennä mun katanoa tai kani, ei puhun tepe kuten minis kiiossa. Ruurukot nartaili sinä maailman meidän erikin maritia vauvuassa. Tepe kate vanaan ka haittau. Tässä on rana koim kai kuasan roa niitä mei muonan karukari. Inang puhartaini maailman meidän erikin. Osa kakar paraparikin ti. Ipukin nam kampani kai ku. Ku kumi minä erikin kuasan di neira maam saka me ruurukin onon tu wikin ayo. Nam tapu arikura meikai. Si tepe kate vanaan ka ngai na koi mi kan besen da ba kam na mesuro ina nun ti a tairi ge mon de mero ayo ke o happy weekend na koi mi o na koi mi den de rei de groya mi holiday ayo and I hope I ka kanua o a khamunga na pe na nun ti holiday ayo de mama nga de Fiji language week it runs in the bong ayo a wan no kdo ba wo ta nga o wa pi mono me de da ba sa ayo o ay language theme ha ngai my language starts at home and I need to speak it every day. My language starts at home and I need to speak it every day. Ay arakanda ninga pa eri kine best mga mandi language week ane di begin di Fiji language week a happy Fiji language week na koi mi tari na mamane ra ke puni eri kere kemi ne ben ibukin di me PC ke a tigero eri kine mi tapo ara kamena yai o sabo po na kundo week na ara kunda ina yo ara kam tata ni yai yai romi eri asan meru romi ang kami tata eri kayo ngay tato ni tata yo o chao suno ka o nagi agi to tokin ka kapo ponga kanwan nam le language show ayo mi bukin te hel to ko wana ke te dikri bes inanon nam ko ngra ayun tai na tikrai a sapopo na kon te wiki en narok.